0: kilan bayan alabara suka kirnuwa bayan nasha jamande bulayin kirnuwa kuro nasha doy notu lamara siyasa yin bayan tidina shi comrade zanna bukar ali kaulin zu sirna alabara suka fantina comrade mustafa muhammad galushe kaulin za sirna alabara suka ala fantina rawaltu lamar adan daji sirrai to wanda naro Allah walzu kirintu so kuma lokta daga kallin futu ada tana dia dual telephone ya furumyen a wado kladen mananyen dear clan nin dear no ben kado diwe a dual do andia pandu di shima super usku fal diolar fal usku fal dio arak super abi super lar super fal u dio indi super lar arak dio go kamla gana. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam duwa mananyen.
1: Da to clear.
0: Clear sai.
1: Sai da taro. Sai di Ibrahim manajin gurar railway kata sai wakil karafka radio current ya kire barne.
0: Ngala sai di wuce loktanin gauro.
1: Lawa hayya maro modu gonu kuduwa a wa kutu bande zana fangana. Ya har musamman maro ar wurin nalan amde siro gana burutikin da musamman maro ar ainet cira kura kalan zinde den dalil de su kin got tala Nigeria de su har kalan zan zangla to sarin ba de su kirma misal ne fata radio da rasan ne andira hawara tangarnin kuru gusur awayi koyi da ardine na rafane yo amma kuru sai dungu har amme zangulangula jo kalandan sarin bare suku ar cira kura hun zanbe musamman mara shi na sha zabe Allah amsar chaman na lalle zaka zalanda au kam za sarana ma kuriya da sari do sakindo yo amsar wango pbc di malle za samoye kam kallimiya sai lini zabe di en ba zabe di na au ronde rayana da sakin ba da suku ada masu ku amsar le dana kat da samoin ba au fbc salin ba da na nan one of chituburi ni dirin kulle yarwayan har kirma wuru jami'i da suma farakin boyin kam fbc ka zalle samoin ma le sumo dan dalil da su ku siyasa wa misal longurom da cizi suro nyiron gong gong gong gong go a ngai dikin rannum na da man shiro fbc ni muhammad ya karne ba ai dalil longo dalil go dalil go dalil wallahi fbc mu kommin suriya gana la karun zu kamtin da dai suka ci tuburin ya boye kam potas kat tsadina le zu soyi moyi ma le zu sumo sayo san zangula de inda kaman dai zangula de den ma kaman dai zakko ma insha Allah sai kan za su din ande zabe de ya ala kulle sai ya kulle insha Allah a wala falte amma kullum zabe de ya zangula de ba zangula de ba da jirimin kaman dai andoro a wangula da sirin
0: glasa
1: zangula da ma Allah kaman dai zafo ma da insha Allah dai sai ba ci dan tsana
0: dai
1: tare da dare mu a kullun nan bai ma dai amsa wallahi zafi bin sa so dai sai yadi Ibrahim Guro railway kota semana jin vice chairman Borno Radio Listener Association ne kallan to
0: ngala wuce ka saduro a shi sai yadi Ibrahim shi amsa do shawari chaino kakari Kano yadi bai jiro wallon ma dai rannum balimi fanduma kuruman rannum kawo kamdo wada ba da shaya amin kuru rannum shiro a odo dimin da gullumin. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Dawatu.
0: Dawatu kilewa.
2: Kilewa sule kuma kana ngoro premier wakil karafa radio karantu.
0: Ngila kana wushe lotarin gawo.
2: Aha hayyaro notu mai mana ngire mana jire mana tuna. Na do Nigeria ngaman zabe die ya ndero sadin ba gultan de Borno gin ya ba chaman.
0: Airo.
2: Bu Borno gin ya na falkin ba ye ba. Dali su kina so lu zabe ma sadin ba. Kar muna man dumaro sadin ba sa direta na side. Kuru suro pan zailan lo ma so lu ba chin nan zan unit karaman so lu sadin ba.
0: Kurma suro suro bayan shi komen zan na isa na din fanuma ya. Kamda lu sha lu kanor aura indodo ne kada nguro karnuya raksa kwal zembao no
2: shi bula tirman wazuna ya zaman muhammed goyen 2011 sas kala kuja ran su kurunya amma mana ni ma kamdo opposition ne ro sai ma sharri sadin shi ma su da ri sai alhali sai ma so lu kardo imbao
0: ade kace kace gana ra wallo no ma dai shi ma rakki
2: Kano la leza katabune leza na kamna misalo aunon kara leza na den wazi ka undi soro zabe salinde sama sorinya.
0: Ade.
2: Kuru kirmai paltiri kuma kirmai kozina allal misal ikin. Bola tinubu lego zuu yai. Lego sari complete am kanzi ya chukuro. Gombelan chukuro. Yobelan chukuro. Ah, solu ya saka riuza chukuro. Amma bula adi riuza bere ya salin bawo. Kurule za kamza sarana omon za samo karda ya kuru ni opposition duro sharri sari. Adi nankaro za beri gaba ya siyasa madimin ma undia e bot dusulu kwaldu bot shimari karejin ma duya e su kurin duro katuma bari. Deli sikina de mana rikolle sirina samkilan zizamdu. Jino malayi ero sarina Natasha ero sarina. Kam karnu karundo za jin nairu apima sidi kama juli na adi. Lalle tima ba rawa ma. Ande masha karye na do shimarin lenu waltu ande sha kasanye ande bo awo shimarin register do kolzana de awa headquarters dey so tulu waltu bo kolu sha kalan no kudu adu mare dino malairo wazuna Natasha ro wazuna amma ande tela primda so madiyam ba wonan mera kam me cinna panzelan union man tulu bo kolzin ba ba wane seladina kauza be so dindro ni opposition de ba ladu masai ni ro sharri sadin ani na karo shimza pirmza an borno ide kam doye dusongo ya suro sadie wade wahala yeyena wundu soye suruna bila kada kafiza duzana ani na karo kam shima na europe ida zu imare lu denu lei gau sha bot din zunu kwallu ya na shima da dirinu kullu yardu headquarter ro yadu so meeting diwiya sai bozo ya na da kwallo ani ya diwu sifin gari ya da yi sadin
0: ade
2: ka yobe ande ya kojin yobe borno na ti da man chilo ani na karo kam da ani ge yi sidi ma chaman sai bonu le nu ya o ma zan sawon da na shima le nu wa da karza chuppi zaya wane zu sa kam za sara na boza boza shima zu sa na fain lewan chino
0: gala hangala kana da ala kauri ma bayan ma fantana da walzu ango kam gadin bi assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tikliya
3: dawa
0: tikliya salam line do mananyen
3: alhamdulillah sami umma abdurrahman da bakasu
0: ngala abdurrahman nya fantin
3: ayya maraki namu munya shi an tare an da tare shi yuki asari rama wale dini mwale mwanyi kati mzadiri muku namu mdini anyi ala sambia ya anjeli zeli gila rizye amla kamkira anjero sato ala kwe
0: yo
3: ama ande kinde kanya awubati mwananyani wale numa liisi bila bidangala jinti liisi da amkwe adila
0: dire
3: niza bila ala amna karo lelebi kuruman ala amna karo dimaru wajja nami ala kwe ala kumandi ala kamkira da ande kuma ande sai ya boye sanidi
0: sai
3: kalan da tala an daron din ta tala an dalin ta sai ya karza sai ya karza ya isa tala an daro ida sai ne ke sun andira ware go ne nan kai ware go ne ya gare mu kwata kwata ma isi yura zabe sadin ya karza na ro da galilar din mar isi ba da arye dauro an da ware din da wani an da sauro
0: ade
3: don go kuma ro awangu an da bonna awan kullar ran bonna kuma kuto shi ne tumare zuntuna ide ari a ande isa andiro ka andiro a wasa ya karno da diya ne zai ya gare sai ya gare yamba kuma har na turmi na da ande arewa ya fito ya ma gari man gari
0: gari ade
3: kuma ande arewa a wa andiro sadiya ande wadi gonya wadi sero yamba wadi sero yamba amma an fito sero wadi sadin na karro a karro sadiya do isa sero kira da sadiya
0: ade kuru kuruwa da yasa sambarin
3: ya wariya sambari kuma ande isa andiro a wanda kullu kullu kuma na kamla yiran naira yo fal doing di sai garin ya talafta ne garin ba kuma ambiye ko da kuma na yi sokulu
0: ngila abdurrahman
3: ngila sidaje da ala andiro na sunan fa
0: ngila
3: a wata kor ande ka ala
0: amin
3: ala malaman da ala andaro sunna
0: amin amin ushe kasaduro abdurrahman gawa ba kase gala ala kauri ma shawari ma fantana ro walzu gala karantuso shi kuma lamar roshi abdurrahman ne gulzuna da amsa da bono wanda tun man nafsai
4: Kano do sadina ingawlan futu do shi komo zanna e chari gulzuna diye kuru futu do shi kana e gulzuna diye Kano do dimia lenin patula namni min ma dai awdo karni made amdo opposition diye aw gade sai yera sa kalak sa sadin assalamu alaikum
5: alaikum salam
4: not clearly
5: alhamdulillah bor yaza fari wa manaji
4: ngila bor nya fantin
5: alhamdulillah hutu sai ya guduna ya kam to ko ko zaliya za wata standard mu ko ga kam ya waru tana da wata standard mu waru ti yan ba ne ni rango kam da karni an au karni ya anjero au manya jimba jimba na karani ne ya karni an ba wata standard sai mi waru tana da za mai au wata standard original ba
4: jere
5: sai kai na ga wani ne biya bula kai na zamdon ye wata standard na don bara wala no manya ran maralla ba manya kam yo wata standard mana ne euro ya sama kirin din ma ba
4: ade wato kuma da shi ma bari mun bari mi mogul zuna da yayi
5: yau yau ana karshi sai ya samu mai kuma na sala juri le ya kawo la kare su a wala su a wa kada da wata standard ba mun din ba so ba
4: ade
5: ke la din dai
4: ade
5: kada wali a wannan ma yo wato kullu e boyi nan go kuma am do na shi a wata standard kam tuwa sai dumiya granata na dumiyo granata zan Allah na kan duniya kuma da zara ya saku sa sun na granata amma da zai ya tsayarwa umari ko ne yayi sari za goza sari ba ko duk ya tsaya wani da wani da wani ya goza granata da boza kuma za kuma zara musu zara sakin na wani ya duk yi lenin amma na wallahi wannan shi mai yaro lenin amma yaro kan fallo goza na azara sai amma dio do waja kirim kirim kuma da sari sarina ya gone ha ne yadi dar mana Allah na kaza sai ne maru
4: yo ada aka yadi yoru ayo ai hikiman zawo
5: wallahi na to yi wukala ya kamar ni ran mana ina ka ke shi shi kata wala kin tau kin indi mi are na ko kin tau kin tulu mi ya yaro ga yana Allah na kasar shi me yi yare lenga na shi sin za amma ko kamar sai yana zan gana ta a romo yoro kan mabozo kam da zu mu ne ni mi yaro haza sai ni maru ba amma kam zan maru an goyi dai ai wa su maru wallahi na to yi wanje na wolo noma kula tun da aiwo azu kam zura ro moro boze ya leze ya son dan bade
4: ngala ngala wushe ya wor ngala ala bayinum pantinar worlds kan tuso nan diro play kien ngawo play di endaji goye konyen

0: Gila zoro harami krentu so daji praskram kutungulle ro bismillah praskram kutungulle ishin nandiro radio ndarason lan mita fis kun uskun nuta uwa suro praskram aden futun non waye nandiro dual telephone from yen ndiye kutundo so gulloi andiro korkorindolan au krindolan krentu so daji lambado andiya fandu di shima safur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak safur 0814918460 dai level de shima 0 lar 0 fal u dio indi 0 lar arak dio. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waslewa tire
0: ndawa tikilewa
1: da kreya zale na kondoro da ndaka sare ndakira
0: alhamdulillah pima diba
1: ata ma sha Allah alhamdulillah kama alarwa tinya
0: ade
1: alhamdulillah isa musa mana jingo da garinga ko ta sai
0: isa musa usha loktaron botro praskram kutum gune
1: praskram kutum gune
0: ade
1: sare pa pandice ga akin kila karno ya manano aladin
0: tawodo yo kutum biya kala karno
1: a ka ha kutin inde mara kutin yana kutin yidin na ya mana au wa au kutin yidi biya amso karno ji en ba sai na re kima kutun yo ayya ye ji en na biya wande ko ne garu rete da ji ne na ga we so ndi karun da ya kiyo biya karno da diyo
0: karno dubdo falda cinye klaren tayaro da ni rai
1: kutu chare sadin badiya ye sadin badiya ye biya kila de kinyo karno da diyo ala sidiya kun badin kana saro ya de
0: ade
1: amma awu waje a wudikin ba tudi a tudin tudi sidin ba tudi da ai awu mazen ma dubai hasa wandana
0: so wandana
1: kila de bayan ba na yaktina
0: yaktina
1: dai kila de kinyo biya karno da diyo and there sudden by a dio ala siriya yema yishe wa mine
0: ngala
1: adi shima abdalo
0: ngala isa
1: ah shima kuti ngala ah shima kuti ngala ya
0: ngala wuce
1: ko mare da gulzira yadi awai awai shi ko mare da gulzira yadi awuri rumi mare turun dai man amuna fa gandi karadoro bana sadin
0: yo
1: zanan karo
0: ah
1: adi jire man jire ya
0: jire
1: awuri grata ga yayi grata din yayi
0: jire
1: amnin diri ba kajima ri ba biya
0: jire
1: pandin zanan karo kara doro bana tarin mandi
0: jire
1: kindawun tai kumbun kai kurun tai biya ndei sai kunguna sa wannan nan karo
0: ala shira da fudai
1: amin arabi kiyawo
0: kano ngila isa musa ushe kasadro shi kazinzu nasha karno edman kwason amsadu lum dio bade awdo shazik sinalin tawon dai kalakal tunare shima kana sarrawo assalamu alaikum
2: alaikum
0: dawa tiklewa
2: lasle
0: lasle ndwa mananyen
2: kuma ya alija mananyen kuro bonge lambando karawo zonguro karuni
0: nguro boni windo e fandum bako
2: bara dusto
0: ngala ya alija
2: ala faso darasan ne akolzo
0: amin ya rabbi
2: ngala dai kuro dai ala bonya ga ino walzo
0: amin ya rabbi ngila ya dija praskram kutu mgule daji salamu alaikum
1: alaikum salam
0: da tikilewa barka alhamdulillah ndo mana nyen
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: kuma hem sayna ngoro bulum
0: ke ngila man sayna nya fa nyen
1: ha dai kutu biyar wani tun kalat bulum de kutu bulum ne ya kundiri kalai kalar mande mana ya
0: kundiri kalan zai kala sunday rot dinda
1: ah sunday ya suran kurti de badiza
0: kurti badiza
1: ah de dai kala de kurren soro dar khatab la gotinya awgade sodan mun de
0: dire
1: ah de annan karo marta anda fandan ma burudungala la moton za dire na la sariya patin rade moto la sak garfa fulen gungulten awala ma zain dama kuma tumara man fonta sino wada sirul kollada
0: mm
1: so an
0: sai ya kasam so inde na songu zen
1: sai ya kasa a ci consensus retan nan zan wala ne ah da yawa wa kamaro kaman dali ne har nan ga fatu baro wala na tarinya
0: ade
1: ade kalbat
0: ade
1: annan ka don go kirmar ga office din gidin mun gono ade nan ga tunce ta look a kwantar sorry nan da ne sai ne wuri kindi da wuri a wari wala sala ya sai den tor kuma den fura maro fura de burulan asalin ga furar da kashe rutana ne anan nan kallar kamiri fa da no gullan ba mala tara kamiri
0: ade mbe
1: da qur'afu ne ya awa jiri ba ma bana sarwa dokon kamati an da fadin katasar gozo
0: Amin gala mansaina gala kutum pantuna daji ala hukuma doyi lamara da suriya sashin ne kauli mpanzana da walzu alaka tafa goto assalamu alaikum
1: alaikum salam alaikum
0: ya tukliya salai
1: alaikum
0: tukliya salai alhamdulillah ndo mana nyin
1: assalamu alaikum an gari mana nyin gura ga jire
0: ngala ba usman nya fa nyin
1: ade wara suran kutum gule
0: ade kutum gule
1: ana da kutu ne sama ke jira ke
0: amin
1: ana kutu ya dai isa lamatu ne tratu bai zana do kamza ko lala
0: tambatu ndai nguroye
1: ah ngauta zakoi
0: ngauta zakoi
1: ah
0: tratu bai zana do kolara
1: ah karin ka wandiya ke isa sadin bai ngo kunduro isa na lede na din jiram jire bari ja sirye sirye taje ko shi taje har kambosai sha shi min zayawa na da kara kori nan kan
0: bari zana do kollara ka wanda we kollara din
1: a ku kollana ka waya ke dai
0: gila ala ya sa ta mu za ala fantuna
1: a da mun jin nan da an da ban zayar ma da sama na boye nan da an jiro a wari gawa da za na tabtu an jiro dai ne har gafa
0: ngala zoro
1: zoro lede injira nan karo kam da injiri zuno da sunna ma lede no sana
0: jire ba usman
1: are are bari zana zoro kurno tena do dai golta kolara anda andero ngawa da zaka hawo
0: ngala ba usman ala dai burunun pantuna ro walzu ka na shanguron zaidin lambatu latu bari za ka da wudu tulo bari zana doi kuruto moza in kolada wa assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: da tukira
3: da ta kliyasle
0: kliyasle ndo mana nyen
3: nam tare da tar yan do ana man show gura shi mare wakil karab radio kirtuwe
0: gala man show nya fanye
3: alhamdulillah faras kam kutu mugle
0: ade
3: ande kutu ndi ade hukuma da kodde gane local gamane di rok maro tare da tar le nya wallahi jama'a ne suro campaign beji wa fala sori
0: jure
3: kaula ya rok ntau indi ba sandiro karabka na tiklanze buron kumbuchin kumburu ruara isa sandiro kawo dushilari yer india lair uskwa sandiro sori kumbunza angalana ari gedi nga wano kukantau kuu mastina au diyo uguline laya kutu kwa kila akana kwa ami hapi maso ndi wafala sori ngo bare ba kazi sori nkashara ga ami acharia napkata kalaro krita napsana soro kafyae kumurusua kolata gajab samma wa fala sori
0: jire
3: da lokto alam gumnati karabka kalan zai zuzu au monjin bayan shi kalan zai le zuda zu amma da san ya bana zu wallahi soroka zai kashara
0: jire
3: da lokto allan martana ma san ya ngorenye da za tulu amma di allo muko ta kusan jiro leido kumbudu fondoi da san jiro ma za bare ngo da sana raksa tulu bare sari ba kus karo sori ya siyasa ta in siyace ni
0: ade
3: raksa kuru ati maraksa kaman za sari ba
0: gwamnati ga yayi kamra kata yayi
3: kuma kalkal lubun ba ma kadiya
0: kamra suna yayi raksa bana letter da sari gwamnati ga yayi
3: kan kam kun awara suna yayi mu yanzu lezu amma lodda zu bana asidin
0: ade kampun dai ne mare
3: nam kondiga kondiga kampu are tamma surokina kashara
0: dire
3: ade dai kuru kutinde kin indi me do kasarataro isha suro bulayar wayalan awala burin sarkama kizilan beji suro waye tidin ma am karakarin garin sandiado ne awura shiro damfara sarin ma de la duyer ya ku duyer ni kara damfara zana
0: suwana
3: ayana me kazana suro din ku ne radu u ikmiya yim ga ya du me on yoro zu yansa bari ko ja ne radu me u ikmiya du hindi yoro zu yansa ade sen kurbari dumiya ikmiya duyer ni fandi min sen ade kalakala sen no karanga ara am kara goza sai a ci gana
0: ayya
3: awala sai mar suro waye sarin dai amso do hangal ginaza awakra birina ngu isuna amdolai amda kemfennim amda damparanim boye kadambe dai amso do abonyen wanda wala giri waya kawai kimyangai yiro sarin kimyangai wanda sadi kuruna shasha namu wima na sha adin nimero angusa urinye kala amzalimma dai kliyasulai jino
0: glawshe kasadro ala kutum pantanaro walzu ala katappa goto manshaw. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Antimba ngo kam gade. Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam. Suleiman daro
0: da dubdok da wat klewa.
4: Ewa sileya alhamdulillah Umar Kano urufi kai kuncil karfa radio kantuye.
0: Ngila wuce gawo kana.
4: Hayya maro kuma maro gudun hijira ya mare na da koda yake hayya maro a wuri kamfa gudun hijira ila da zaksana amma sai surodin nafsana lale za bare sare bare da fsana kiska sallin ba a pimadin bau yo gwamnati da yawalti su kumbucin bau kungiya gaye ba am gai gari waye za bana zan ba am ga da tariya a waso da kinjalai surodin da gai nafsana sonin lare adin nan karo martabana sare delisu kana da halzanan karo gi awula kam la fallan diya suro gudun hijira din sunanan karo am san makallim shilan jojin jeri wallahi ka kalgi amari kazi sai ya su wuri gani asa pindi fi akan ga wayan galce mai sa gudun hijira sa da fsai
0: fsai adin
4: adin nan karo awoshima adin baro walja fitna sarana ma am sai ma adin ta addanci sari na da lari baru man baru ne baru wallahi kapsai da sai mare kawai gangin sari na fsa kawai ya wuce ma lari sari gina lari boko haram magi nan karo gwamnati ritinum sai ya create riklan zan da kara dalil su kana da karniyo son jiri amma tare bayantai ne gwamnati zaman zaye sai ya mataki gojin da dinar ma da rokero sa dunga wai mana da irma saman am jiri suro bani adam meren sapia yembe kuma am durido e monti waye ila ai au aneko roza na ngo gozana ngo oyon gozana do oyoi samona do borno ile chistaro wada kurubika leza kogilan gare solo ru goza
0: ade
4: ade ya sai son nigeria da daye am ne ko sarin da am duri sinana magi am kuraya leza kuri kam me wai isu kam yerndi so yakso jeuso suloru kuri bundu tuzu gozu sare ngudo eje suro keje rosu kiginazu kumira majin kuru suro Nigeria idin samma ushimari waji kuru gozo ya kuru kara Nigeria idin sare ginazu kuru nenu mananu negotiating sare gwamnati da sai ya nafsa turi fallin soru awoyo sai ro sare sai ya kwalzain ma chotto tinda kala kin zamana zain da wondo fundi wina ro muradin do yensa sulhu gaba daya sari mana sulhu du wazana yin gwamnati rubi na da duno talaye ko zuna wallahi bana bara duye maja iso wandi ne raksa sayan buljine adinan karo nan me karalan awo talanum ngiriu laye shitin ko zuna tsanan jot kuno tur wallahi hakki shan da iran wallahi saya alai sore adinan karo ciza kai yana borno irma samoyi ko ge kanzana gaba daya samo kwalta lewancinu
0: ngila kana ala bayanin fantanar walzu ala dai masha Allah lo sulu mazu assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam nya fani
5: ngila ba shau manajin
0: ngila ba shau
5: ngila zo ranga kliwan do sai ndaki
0: kliwa sai alhamdulillah
5: gala a umana da sama mana kana shi kuma mana kuma kriya kala da kriya kultuba ya da shi shilan bagi kriya ran da nan koloni rolo na yankin mu nan mu kan mun ya karngana ya ai wurin gute ba kuro koloni ma kuro kusi ni ga kan mun wajin na wono na da shi ro kriya koloni ala mai hakin da koloma na sai jan soriya
0: jire da
5: aje fal burkani ni min zikura aure kuma kana furi mai kullum ki kaja gujin na da adam da aure tartib da tiri monji no wono na sulu monji ron apia wala follow da tire arba bi awre ko mara jin kullum mara jin dar ma jin arma awre diya gana usma do gana la afdolu
0: jire
5: yana karo da ala bana studio ala kaso do kaso da sira alman tin lewa ti
0: ngala
5: ala lu afdolu
0: amin
5: wala masan
0: amin ba ba show ngala zoro a krintu sadaji nandiro fulai ken ngawdin da ndukuye kwanyin.

Larry, Larry.

da ya mana la din na mana Allah yi wadi ni mbudu godu chamna ganano ngudo ron chamna ganani ngudo jade ngudo bi gala mai ngudo kai are gala gon wo ajara an mi ngudo yono je ay dubu kala ro ni ganande ganam ni gudullu jiren ni jidi jidi dullu wona ya gora dron de dullu adi wuda ya bi garande dullu kanga magiji Allah yi wadi ni mudu gobire gana mi dini giri gauna gana na ngudo ron na gauna gana na Allah yi wadi ni mudu godu gangande gana mi minde ye giri gangande gana mi gululu jirenni tigimi tigimi dulu ngoya na tigimi tigimi dulu ngudo kulauri are gala gon kuda dari ariya ay ngudo yeno de ay dugu kala ro ni gangande gana mi gululu jirenni alai wadi ni mudu godu tawna gana na ngudo ron na jawna gana ni ay ngudo jabbe ngudo wi gala mai kanga magiji kanda balle mama magiji Allah yi wadi ni mbudu godu ngudo kirawa re gala gonyina ngoda mawe je wangu do yono jini ay

ungo waraya wara durande dullo udaye bigerande dullo kanga magiji kando banna mama magiji alai wadi ni mudo godu jamna den anan gudoro ni jawna ganani ngudo jabbe ngudo wi gala mai lada yamana alla dinna mana ganga biri jeire mera yaranga ngana ngijiri ganga.

0: kila zoro krantu so paraskram paraskram taman kariya kasu ya krinu ya karau daji putu bron panwa ide nandiro taman awa fallandia ya gulukuna tanasmaro kunguna gade de diowe daji kirma nandiro taman doi kamashi kendau au bia gas doi feda tien so kendau fetri ya kuntien no nandiro guluyen shi kuma kinda fetri yadu na sha kaso bula yarwa ya sodun sha du fallin yer yakin fiun soro tiladin du fallin yer yakin fiun so kuru ade ma shi kinda wadoi gase de du fallin yer larin soro tiladin du fallin yer larin so ade ma gas shi gas doi mbridete sha LPG lan notna shi keji lan shatladin mar krau keji fallo so sha du fallin yer tulurin fiuno tladin du fallin yer tulurin fiuno kuru adema keji yaka duun yer indin fiun duun yer indin fiun shi keji uwa de du uskun yer tulurin fiuno sha tladin kuru adema keji araka de du mion yer uwa du miyo yer uwa sha tladin ade ma keji men indin na du men indin yer larin no sha tladin du men indin yer larin kuru keji men luko unambeji du findin arakenin yer indin fiun du findin arakenin yer indin fiun si keji fiwa de du fisku tuluri yer uwa du fisku tuluri yer uwa kantu so daji diol manaye from gata wato do borongul munaye de ranu andiro taman awa fallandiya andiro gulsawi taman kariya kumbiya kal kariya do muhim faida ten kun balin ne kal andiro nan gulluwi diwal de telefon ne furum gata shi ma 0 usku fal diyau lar fal usku fal diyau arak 0 abin 0 lar 0 fal u diyau indi 0 lar arak diyau ku kamla gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da watu kilewa
1: na suleiman da watu kilewa
0: kilewa sule alhamdulillah
1: ngala umar habib gura gambore
0: wajila umar habib taman kariya kasu ye
1: taman kariya kasu ala ande wa kiske su
0: amin ya rabbi umar
1: fetra da shi gana niske su dina na tada ga filin su kwa NNPC mbe shi dufal yar indinera uwa amma fata kinda ban biya sau a banaramin da furzinari bulin da wutan ma shafa da shi dufallin yar indinera mewa
0: yawa
1: amma kwa ya black market don ci kwanta yare na alare dufallin yar run lita fa da nalan dufallin yar diyo ne ran yar sanje mai saladin
0: ngala
1: ayo ku kuma ra shur da yare shi naira dufira ka tuluri
0: shur dufira ka tuluri budu bu 50 awade
1: 50 kg de
0: ade
1: dufira ka tuluri ayo kurman shi fulawan da yare naira dufiu gam magana kam gucin ma yar ndiya surorin kwalzan shiro
0: ngala
1: ayo kurman kasun da bidi mai rais kiya kasun da bidi mai ala alabara su ka binya ka muradin fallan da lenemiya pandemin shi na shado ne ga goron da san ga minti biskin da so wujin riyade shi kuma da biskin kwali gana ma da shi ya ga suru a wani min ma da naira du indi kwali gana da
0: na
1: kwali gana shiro gana dollo da naira du indi ne yarya kan biskit shi kafet be shi kuma 7-7 ne be sama sai da naira du indi ne yarya kan yau mintin da yare kuma ro mintin ga isro ro ngru u fizana mare shi naira du fallin yar un amma ga ngru so ro mi fizana mare naira su biya kan kuma mintin ga na zoro a kijin be shi naira sai mintin so ro ngru ro fi a so kwale ro fi ta shi naira du miyan yakin ayo kuru a cingam dia mai kuma cingam shi shiro bomb sen be suron ngai bolle de tokor tokor are fans de
0: time bomb rai
1: yawa time bomb are de ma time bomb fans de buru naira yar la rota mangana gana niske sare kuma yar tulurin shi shi ayo kuru goron dia are kuma shi kakkada de sanan di ya kuma sadina shi kakkada ko kurama are alama shi ga ganan zai goro biya yar dew karanka are shi ne ra do fiya ko saladin a yo kuruda shi kurusin sijan bai alama biya yar ndi karanka yare shi a naira do miyan yakin yar uwar saladin ya da kuruki sijan bai shi goroma biya miyaro a wala gana ba au miya uwa yare shi naira do la saladin a wa shin gai a shi kuma kuma gulcin shi kuma da na shalan miya da shi ma kuma dai salan kuru miya uwa ya kladin ishin ya da kuru kasan da gambar da langa kamar shi ngajin da yare shi shagulan saladin mu wallo no ma shi ngaji do ne kuma nya ta in kalkulu yan kal sai kadallo sakan gai tusana ma are na rayar tulur fiun amma kama wa donin bai ngai jiri nyaza ngai bayar awalan darolan saladin ma are kan zargan har zida zai sai diyar arakin fiun ya rasha saladin
0: ngila
1: kuru gari kuru fiun ya min ma are shi naira buroniyar uwu shakariya ma kama shakariyar arakan rosha saladin
0: ngila
1: ngila ta man kariya ka sai Allah andara kaske zakara
0: saladin amin ngila wushe kasa duro Umar Habib andara ta man au kadai gulzuna da yidiyon ne kata kam gade rasu gawo andara ta man au gade guljin assalamu alaikum wa alaikum salam dugawo dugawo Bangi. Nya fantin ba di angularo. Nya fantin ba lokto pandemia walti ne boni. Assalamu alaikum. Hello assalamu alaikum. Ngila. Di only kata di only indi so ranu gade gade bonu. Da so yayi auga na ma da assalamu alaikum assalamu alaikum da ta kliya kliya sai alhamdulillah numa na jin diola waltum yazum yaje walti ne bo ne gima nya anglar fantin bare Lady ya lay ya telembe lay MTN embe daji imlan shola rowaljin fald assalamu alaikum assalamu alaikum da dukliya ilyasle barka alhamdulillah
2: makka ta zuwa manayin
0: na'am du Abuwar ne dawal numdu kaziya daji waltun bonimin au laidu fallum bonimin laya indi yena din shima sufur usku fal diyau lar fal usku fal diyau arak sufur abi sufur lar sufur fal u diyau indi sufur lar arak diyau assalamu alaikum Hello assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam
0: Da wa tukliya kliya sai
2: Barka ba gudu su sai mari ko kale mana
0: Ngila ba gudu su Taman kariya ka soye Ade
2: Taman kariya ka soye
0: Ade
2: Ade kariya ga suna sama so Umar Habib mai gudu na
0: Ade kada gulzuna
2: A wala dini na safra ne yako Ka tawa ki ma da kallon bulma tawa mari duniyar arakin
0: Duniyar arakin Ko sara ta sadu ya ka daidai duniyar arakan shawa mare
2: kada ba shawa mare film film abu wala na du fallin yari na gani yari din na kuma zai
0: a dai
2: don ga ji do kuma musare ma duk kata do ya ta shawa bul fakarin galin gala shi ya ka kare farak mare na yara yar su kullu ro sai din ga jin da shafa amma kido ne kuma tusun ya mari na yara yar arake arake ro cikin galzai
0: yowa
2: da ni politiki ni kuma fitan sautin ma hari ya ka dai jira ka su ga more da ri sai din cikin da sartan galzai mari na yara dun yan din din no sai tale ne kuma na ta dan kari ka ne so da kuma har jana da jana fituna
0: jana fituna
2: wal gana ma dama
0: a
2: ne sautin ma shi ma naira 2 single ko 3
0: na sararin da shi jana su kana ashe shin ga injifa an jazubcin ya
2: aha da shi kamarin ji kurewa ya kamarin ji zuwa nazar dan farajin su kaman su kuri bare
0: yo gara wala na
2: ogosto wala so ala yi ga ya tanje ganje lo wajin da ma kamari ne yaro kullu kullun ban ga yara ma ya biya ta yi dingiri ya dingiri ba da gare gare
0: gare ba gudu su
2: yo dan kari kuma shi kurama kan rido ne bu kura kalan zawa ma harin ni tuti u samara ba shi ba parzile zina boran naira du hindi hindi na wala na ko dai da okay ala dai kan ba yuzu
0: gila
2: ai ma wado tsaman da Allah tsar jira no yana
0: gila zoro ba gudu su wushe wushe kasa duro wushe awo andiro taman na adu kudoro kirma duro lai indi ma shawar ga ba gudu sai ya shi Umar Habib da assalamu alaikum
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam dugawo
3: ngala Umar Habib gura da more da ma
0: ngala
3: taman ji
0: na'am taman
3: ji
0: ji ji aroba ira ji awe
3: ji moy moy ay ji moy moy fus da ma
0: yo fus moy moy ndaw kur na shayin
3: fus moy moy an gura da gambo ya nan
0: aa
3: ni kamar an ji moy kamar galan nyaudi yari garin kwa jigan are
0: aa
3: anara yar tulur wata talabin
0: yar tulur
3: aa da kullu ta tsara ne raki yala
0: suron aw jarkal miyodi yari
3: aa kullu ta ne raki wata talabin
0: dire
3: a buron na gana nuskiya da awa samma ko samboto buron da yar aratero ma samin do amma ko kuma na bare ro da dalan ro da ran ya kondur ma gana
0: tira ade yo ma ringa na ade
3: ade
0: ngala taba ayi gade guru ngala zoro
3: abi a sai injiyar ma biya client
0: ngala zoro wushe kasaduro Umar Habib Umar Habib ya lai bagu da sai ya da sai da woksana lai zar gilewa go kam gade assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: nda tukliya
4: gilewa kada
0: ndugawo
4: ma abba bla jakana
0: ngala abba
4: tamun kariya kasu ya
0: ade ya fantin jakana na ai
4: jakana bika ngalo gorno jare
0: ah
4: shiwala rawa zakai shakare jiri fidiyo wasanna ma
0: ah
4: yufi ya kusa fiyo ndiso
0: ah
4: kwa shira kwa fidiyo ya kuba so ada shire nera dufiro sharada
0: ah
4: arma wadan taringana da
0: ngala zoro abba tamun galo ya andiro assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dawa tikliya
2: dawa tikliya
0: kliya sile
2: arzo akam
0: alhamdulillah nduga
2: ba sai ka zai
0: ai taman kariya ka so ya gawo
2: bulama
0: bulama malum
2: ah bulama malum da jimani
0: nga taman kul sabin lota da
2: ah taman kariya ka ga alan da tikke
0: amin amin amin amin amin amin
2: rungo re ta kare yi fal ngaji mazare ngaji suka ta yarna ra yar arak
0: na shayin
2: suka ta yarna ra yar tulur
0: ah
2: dai
0: kasu na son
2: kasulan
0: gin shago nguroelan
2: ah kasulan kasulan kai ko
0: jire
2: dai
0: ngala
2: ma yu kuna magenara dun yaro
0: ledan zudu
2: ah ledan zudu
0: dun yaro ledan zudu
2: ah ledan zudu sai na tiyarna
0: je
2: ah ledan
0: ngala ushe kasa duro bula ma malum andiro taman rungoi ya kurman taman mage ya andiro gudu ngala zoro assalamu alaikum wa alaikum salam dawo tikliya kliyasre alhamdulillah induwa manan yin
2: barkama dan ji
0: ji alhamdulillah madiba
2: barkama shaibu mamuri
0: shaibu ngoro mamuri bula mamuri
2: ah taman kariya kaso ya
0: are taman kariya kaso ye
2: ake arable mamuri la sakare ne ra yerdeo ama nan zan yiwo min ma ne ra yerwo na kuloma yerdeo ah ngalo kine ne sakare ngala tumatra ne ra du fallin yer yin fantasiya riyar ya san tsayar ne shi wato da talare wani ya jiri wani injin ne ya nare
0: a
2: tare da alama mera mera duniyar tulurin su ya rusun sa ya sai ya duniyar sa ne ko langala jiri manda ya re
0: a
2: ni duniyar ya ta ya yarda wa amma sai da duniyar mera ne a sayar da san dallai
0: a
2: wallahi nono galo bul oho
0: a
2: ne ta kare ne ra duhun din nan so nan duwa sangalla dai kam nan zan ci lo yari din so
0: a
2: au yari a ci yare sai sa kare ne da arma ko kuma ro ne din
0: jiren jiren gala man shaibo ada samma na sha mamuri lan
2: mamuri da
0: gala zoro wushe wushe kasa duro zoro askir jara da jikrin tusu da jinan diro fulai da ne yake da ingawo fulai da kirnuwayen kuru dukke kunye

0: gila zoro karantu so tamayin bay tamtam fulaya da konuwa karantu so faraskram taman kariya kasuye nan duro 21 na da jaman da fallandiya ya andiro taman awa gade gade kunzuna da yango kamla diwa limbe assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawa tukilewa alhamdulillah taman aye kudum taman kariya kasuye assalamu alaikum
1: wa alaikum salam kam gona
0: anya pantin doy taman aye
1: taman da waso da yi da wasar ya gana da ba ci furana
0: ah
1: furana ba rasu gana ga lawar ma kuma shi walde din ka kuluri na walona dafta
0: dundao
1: amma sakin sautin ne
0: ah dundaro walono
1: ah du kuluri
0: du miyan tu
1: karanga har bare ka ubiya umar to sai ka dinki to akwai yan ma du me wuri
0: yo me luka tuluri na walono
1: sori me wuri da kinji tuluri walono
0: dam
1: hapu da reta karanga le yano
0: ah dai
1: kuma puron kura ma da du kinji tuluri to to ne sai kuma da su sai umma so a wala su kala seminar le yano je
0: ah
1: are ma a wallo so da shi a wa bilan da zo da su da ban kala hona bilin da zai suwa
0: ah
1: yana alama ku tar wannan ke
0: jire kuru ita tama ade arma bas kudum
1: a lemun nasara inde ji lemun nasara har ke ka unde yar kam dana rike do
0: ah
1: ya koriyan singular ari bai bai la kala nin dai kuma ndir sa da din wala duro sa da din
0: jire
1: ni ka da dai ce diro kullu so kala na ra fi fi wai dan ciona
0: ah
1: ah yo ga na ra ro ko lo na
0: ji
1: ji so ai samai yau yaro ya ya kin yaro yene sarade da yin nan galo zan kara
0: ah
1: ya an jira makama ta manzo
0: ngila zoro
1: ngila ala jira
0: amin amin amin ya rabbi daji loktu da zoro lezna da yasa ku daji kurtu so taman kariya kaso yadin nalan kasar yen daji paraskram go kamma assalamu alaikum kam fallar goyen assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndu mana jin kliya aslay
1: barkama
0: ndu mana nyen
1: wa barbama
0: ngala abor tama aye gullum kasar ne
1: tama shin kafai
0: tama shin kafai
1: a duniyar ne no lono
0: mian mion da so mari kurun daralan
1: bu kura duniyar mion
0: bu kura kura chodra 50 kg
1: now
0: Bukura chodrat 50 kg.
1: Ah, bukura tolia mare.
0: Ah. Dumian mion no lo no.
1: Ah.
0: Ngala abor.
1: Ngala ngala.
0: Ngala wushe kasa duro abor da yi kirintu so paraskram taman kariya kasu yadin na landaji kasar yana sha. Daji sai kuru loktu fuel nandiro kudiya.

0: gila zoro harami karantu so kirma lokacin da sa lar kalkal sitina nan diro hauran da gire sa lare ishin ci sawanci da yi
1: darasan hauran da falmata mamin alli ne diro krajin.

0: Tautau hawa ramawi assalamu alaikum harami kruntun deso uso tusro uso andia kruntro lokto allan go tautau hawar de mawiye suru awa muhim done ma ko zina allan hawar rodar sone lipsina are sandima hawar done yim litilin na kuntau done julaye kaunzu me lokoy akna lipsina ma are club butrum done zachari muskan barmiya boko haram au iswa protomata so ade bula done kukawai adro tumzana kuntau done julaye kaunzu me likotilon na lelamar shima ad ayin karayen gapsina hawar shima are ci sawan cire Aisha Mustafa Kolomian Kruno.
1: Surokin ta julaye kanzu miyantilon na yim done sibda buni alama samiyantilon yayi lan zirchali miskon bari mi akufu boko haram mi rutumata e butirum huma na kuwaye black cross kawai dro timzana ade ma futu bayan na done askara so isatuluna din flezina kilasan din zirchali ade buni da cha faida ta askara so diero zo gnaza ambla e diero banaka dasa din done sandi askara du suro dawarin zayan done sandin zirchali ade tamu har sandi askara di plan zan kana sarce wando ga lai ta watsin lan
2: dijigoro karaye mare tawjo alama samiyo guni samiyo samin niyon tulon sikazi samiyo minti tiyo wai kararin tesu isana ye soja ndiri kokoli sarina ye tei daga kokoli sarina kana sarra zo su kuru hawar nan dero isna na cha amma karaye jiri bulaga bulaga yelan na chalan hawar hawar nan dero isna kanuna kanin nan zo karala le dana ku sai amma da zo fandana treatment sasarin awar rofanina banna ayya masari bula sicilia ne kirewa sai na dono ga sana ne din de na dono ga sana bula ri talasa ga sana ne din na dono kuma yariya kurun da mazin ne dilan in fatwala an yi kan kokol zana ne kanulan warzana to abuje shi ma sai mazin leido ya mazin ne saula ne nduma ai mai sondi
1: Sendi zitali yu ado futu asutina la nashari tariye rilituru mazen kuru naso ndilituru. Do kina sardasa wendi nshi cha idie bayan jinlan.
2: Hakika nasha kuru nere mi kuru nda mamaturu. Hawaldi nasha kuru soruda ana soruda di matin karala.
1: Gawa fitina awu buturum duwa zina yenshi yubula krosi adu kandayin kusku kamayru kara.
2: Ndaran bula dire kamarun du so suro bi ai mawazi ne dire karai dunero wa no wa bikar kai har ka dire kaman dustuman da sinan ma gulyan da yake ai ma banna mawazi inde sabbi
1: tacin na wallo na masuro bayana au kulashila ashiri askara so isadina lan bayan zana kulasuro kanfudo ne sandin zirtaliu adielan trokawa adien kwasado ne fitayar ta kolera adie sandia zamzuna shimkum gataro kuruna mazan na kasharu
0: Hawan da yim talawa adie huma na done mangunan adin kaswala klanotin ya flames hatta jami laswa zamzina klalamar shima adin wakinde Mustafa Abubakar ri hawar ralipsina
3: da jami islan zande zan yafantin huma na done mangunai allan karakule yosolu jami laso leza wawala alaman na kwasa done fita yarta ide amsa zamzu hatta anasku kam kadayo walzina sa gali aye tawar mana adelan go kam lafalle bayano sunnawa
4: ah labutawa zana adele akan bosoro kurunji sana turman a washin yusa ya ce wallin da karuro kirtiya lafijin ne yarjin ne lafijin duniya yarjin ba inji ne karar ma da kawa kara na da hana dun hu sobaram jin ce da sabaram laye dana kuma sa ya ce walla sa mau yo masinna samiyo na wala na mambo sada lorudo
3: gele kwasa gultuna ma ada jiliye yo jami so sam gono ngo kladien kishana la falle aw bayanno sunnawa
5: bula da dukkelewa kara luniya da abaka ta kwalala goza na tauji lokanin taltu sola ta soro kara de fitayar ta an jettina
3: kam ya zarin fitayar ta ma kozna wuri
5: ko take a ta dun ma bari
3: kladin mai yasar home la goza nan biya
5: ai ba goza ya kama da nan mera sai mara yin
3: gele wawa gultuna ma adi tawda kuru kwasa da ne fitayar ta ida la kwasa garen go tamshido ne hukuma na mangonon sha secretary land botin ma adi bayan no sunnaw
6: Ade bande ko ha kana kana be wallahi wa samdo waji na da cece din kamsun dai ade kai da na kamce din Allah ade karan karai mangu ba
3: ile mai lawo kata falakar to ta kana kwasa gultuna ma ada kaltu wango kula da yin aw bayan no sarana wa
6: ande da ya ka sada kan mafi da kun don mun mun kiya da yake to kin
3: ade shi ma ka kallokto Allah hawaro karnga wa kuma na mangu nay ladin jami'ala kara kula so li zaralan wa wai zamzu jami kada anas kun zaira waltuna wa wa gultuna ma ade so don ji baram dinne kan zalan wa wono tumata
0: hawan da yim larfa kan ta wadane julaye kanzu mai loko unna adie fasal done gwamnati yanzu ta da hazana su hada allamti da jami'ar ikoye DDR no sinama ade gwamnati falzu bulin na kirtro sukuna klesuro

0: ta.
1: Ngla sauro harami kuntun da sautu mai biji nan da tam tam doin filin di adi kunwaro. Da jikuntun da sau wanda kan gaste nan da ko sun yi kwa mi san. First come da tam tam ma first come doin ya kshanai kshanan di. Malama Mustafa Shura kshanan doin sanya awa da Tracy din kalkalokto adiyan an da sha san din yana kare. Da jikuntun da sau kalkalokto adiyan zawalla from gear. Nandiyar ruptu a yayi roshi kashana adi a wasitin adi nandiyar kurun don kashana bana jo kuro a yayi ro first come day kunnon zagon go we clan nandiyar ruptu no andiro clan kunnon do so a gamguno da jikin ta dan badun andiya bonu da sandima kuri uskufal diyau lar fal uskufal diyau araka kuri aubi kuri lar kuri fal u diyau inji kuri lar araka diyo bono nandi ayayro first come di adi nandi akunu jo au ayayro shi kashana adi nam krashim doing kwasna kashana amansro sanya kando chinma adi klan nandi antiro kondoswa gamkuno nandi aboro walonwa nandi kondoswa da kasarata rodo saw doing tamayin biji za waldin jamiin biji sandi rupta ya wazin ba maso assalamu alaikum wa alaikum salam ndawa tuklewa barkan du plaza wallin
2: kuma malama hafsat zannarila
1: ngila malama hafsat zannarin and ya bon first come dey tamtama da kinma hafsa ngla fantin ba da yi chondumo wallona waltine pone koromla bi chua nyiro zaptin assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: dawa tuklewa
3: kuma aisha muhammad gura fariya ma je wakil karabka da je karantu
1: ma sha Allah aisha muhammad first come dey tamtama ada karnamawa
3: wa ma sha Allah la baras kora karangana ala sanyan zoro ba da dubse
1: ma sha Allah
3: kuda wani din da ala ajami da dare shi an ganga tuma rawal za da kutus ni ya wari ma kan mabana nan kan amno zin yero zol da kule min da zauro ngala arman du so hojin amma kam la wono zina ma kol zukan me no tun zu sarani ala sanyan da fara dubse da wani an da kishana da nan me yocin yau sanyan da Runi ne ro sanya ne sanya da fata ide wanda sanya da ne wanda muska duno rafiye na ne Allah shi sanya za baraza Allah shi mu kwanza
1: amin ya rabbal alamin kila asauro aisha muhammad askan yana ne ro doctor magonum kalkalokto adien andia botro krot my biji kalkalokto adien futushi nam crunchum magosna allan jami kadi sha ganga zan assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam dawa tuklewa. Barkan du class wallin.
4: Kuma Hadiza.
1: Hadiza growing and diabo.
4: Hadiza pompo marin.
1: Ngila pompo marin and diabo. First come di tam tam ma ada karmawa. Amin ya rabbi.
4: Adi number message sura da kuke ci ga waye mind rowa number
1: iyo da
4: number da kuke yi
1: iyo ngla insha Allah
4: ngla insha Allah zora asar mana uma
1: ngla ngla sauro hadiza to in group pampo marie askan yana niro lokto ma gonum kalkal lokto adin andia botro assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
1: dawa tuklewa
5: lewa sule
1: barkan du class wallin
5: Fatima
1: Nguro Shauri Saute. First come the tumtum ma ada kunma.
5: Kana wala sai da san gara o maki sai le kara kana da yi mustashi da ke jan da number da kullu.
1: Ngila ngila ngila insha Allah. Ngila masha Allah askan yana yiro lokto ma kunum kalkal lokto adiyan Fatima doing grocery Saute and dia butro. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam ya wacire.
1: Wa cire kudin ya baksa kullada.
6: Ya gawo.
1: Kishana lamar zafan zana.
6: Eh? Wa to ida kurno zuna re su tsu mu kullu na tsin kare so kare yin da rizu. Ya ido no ko yi suna da gariyan gare so na kado no san yanzu su din din kawo wani zauro hangon zuda kina da a ikana aman zuro a wado mai sai su lina da yi kariya sanarwa ta yi da zuku mazu na kura a kwal karon ya kutu zuna riki shana kwal da lezu tsoro a shirar su turi su turi su dumuru zana so yi kurorwa zuna da shi ne zauro kuzi zuka mai da yi ikana da su ruwan da ya wado wani sarina da kama ba zai kure sau din wani babu a gare kurorwa tsoro su fi sau kama bana ta da ta yi da zai lamarin ma kuzi ne su ci saman da su a bana yi ala su ne bana yi ala saman da su do diya na wallo na ma lamarin da ya ta yi da zai kuzi ne ha.
1: Nkila sauro Muhammad Askanyena niro loktu magwanum kalkal loktu adien andia boturo kuro tumai mpiji krentu ndeswe karmaru kashana duin kalkal loktu adien tusnien adi tumai mpiji sandi kurnonza wazana. Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Nda wa tia meda
1: nda wa tuklia asli Masha Allah krentu ndi sambie so first come dai tamta ma da kan ma wa
0: insha Allah sai da zama kan na wa so ran wa kun nan da ya ji duniya suna kuma suna amma kin bi gwamnati nan ba sai da zuwa da wa kun nan suna are nan ga lokacin zai ban na zai amna mi mun tsira da na to suna ta ka dango kiyaye ba san yaye ba ai ma bango har har din da nan amma wani sa muku kana masha Allah tabarakallah ai man ta yi miki ba wango ya san yan zar mar
1: Masha Allah ngla insha Allah amin amin ngla zoro Fatima Mustafa bukar afwan lokto da gana borwace suna daji askin yana nyiro lokto magwanum kalka loktu adien andia potro kuruta mai biji kuruta inda su yi kalka loktu adien potro masu a kashanan di duin kalka loktu adien shi ya isu awa kadagul suna ma'allan nan di kurnonsa gwanuwa daji mustafa au namlagul tiyan bejiwa da rirar mu kuruta inda soro
7: shaman a wugun gyara kanar amsu dai zauro na da dinki da sarana yau da aiki runan da ta yi na daga lalakar ma an roka fikata na gari fan dina kuma ma renovating dai na kala ya sai lan karai insha Allah wa ya sai ya ishe dai na lan ne amsu don go ya sai yana da gulle fan sai ya dai Allah klafu na dai form di sa ce so dai leza dinki din yo bade zan insha Allah
1: masha Allah gla zauro harami krentin dai so ada kashanan dai mustafa doing sanya kazumuso awa gade gapsna dutoma nguro doing hausa rin she kashana so atai dazna banajin na sha doing sanya zena kalkaloktu adien zandeye kurutima imbiji nandiye tam tamza gwanwa najikrantu allan dararam doing first kami mawkwe duro kama alaywa chudo kurutima imbiji andia gawin loktunde mawfuyen kama alay andia sadia chai baro Nandiro kushana gadi donye isu sandie andiro klan bayina sidin. Da jingoshi awanzula gana darira mbiji andiro bayinjina.
7: Hada ikinu waka mwaka shana kama iboza na insha Allah usurodo nomba salambe gwenja. Da isurodo ngipe wedi kinda isaya buongi isa da gips dulianda soro somen insha Allah.
1: Masha Allah askrenye na nyiro da jikuro tuma mbiji. Kalkaloktu adien awa guznama alan nandi kurnonsa gwanwa daji kurntu first come day tam tam adu itagatu manzu uma ya mai dabor daji kurntu klewantusno

0: isanadin daji kwan zawalangu tekchin zawali gwen zawal sandana wambeji kama nashande mashuro conformity gulzembeji zawal doi sandana magonum lenum mirada mdegalche yu ritualism suwa ritualism awo kata ambeji awo ne waji nada daji aini kamaru tana nijili ya kala zure isha daji zawali ya gwen shi society zamdu sha wachin sarin shi society di awo shi maru ya marazina maru shuro ita gilziru olo noma da agiri shuro awanzuru ya mazin maru gilzini mambeji ha jina kama anwashi chitit bilinmi burum sa didi ya rozu nda ya rozu shi kama index ya world bank ya sarina chi ya kin falla wala sana noma wu shi maru ya sarakini delinziru chitit bilinmi ruku durumia population di sendima nguwa kuru sendima cheda bao society diye seiro awumbra zasari imbra olo na amgeni nipkata chama ndewarata amse yema yama mazenma misalo gwene zirtari u zirtari ware buitri mkada seiro sana miambaza kada lorizana gile dirisari miambage disu wanjen yonye tada nipkata chida jimu ima awala jimu awala fandimu mrada mgilte baro olo na maa amwadi isa nguo mradi ndiyo are aishi gujin na dakana wasara nguo amwasara na madu dai leja shuro balimin hazen ba mbanzar wazana so awake ili terum chida baru minare masamu chitibili mire sen ndaro le nimiaye pitina jili yae pitina jili yae sayima fuo
1: ama sonye dandu inasha basa nila nilini mwalti isha adu inasha mdo ishen sana so gomnati so idulu waka da aso tuluna inasha chitibili miso chila manu mkunjoen putu kirma napsa tatibu zasa dina duri chitibili mi alama na ngeyede sanyanga yisarin au bi ngeyla nsadu sendia sarpiket chonda sendia salam gada se benzen ada namum zahiru rumia leturam doni ladade burum sadi ala chitibili minde sodu nado ni gulzen ada gumzinya
2: nado doni burum sadi ya maado sha burnirari yisi kadezuna kama sanyan zundi ya maado gamnate sazi sutuluna ari kambosoro burnin ganano karaduro sutulunye kuruman alama tuloe bae mwanzee sutule mbae so onzu na shimadu sanya adie kini na shimama adu bare so ngayi bunyila kintaso ya awala kara kara uzuna adu shima sadino ya afima narin developmental projects la adwe kininga zamande narin kininga tenma adu bae so duro daji shi kama chi burum chad yao sadi ya maari isu awa shima da halapsana gamna chidu skill acquisition center sadi sammaso burnilan kanano local government no sadi narawolo no ya local government headquarters lang kanano ya buladi aso duro sutulungi
1: amma ya saidu ne kuma na sha burne mana di mallan sai burne da riwan zazo suna rumin putu sanje da warin da sorin sannan ganza zanan akai da isu kana sarar gumsa na rumin
2: gamna da tarayero ci zu da zuna kuma na shadow in chitubuli muwari sandiya sasarnam awokin doye sai rokin jolarin tarayero ci zu da zuna har ma nan karo na sanya sanya mukoi kroyedu falle ndiye yake dawardana karma maro kamsoda gozana allamzaina kashuru ngo sambeji satulo gamnati duro umuko sakana kamwaru sayrongo ba hutu ledana saya allamzaide namduromso lamar shaul tandoso keke dutoso computer so hata lamar fodien kuntelno sammaso sandiya allam zaina kashuru la kajila sandiro awozain sammaso sandiya allam zaina kashuru kuruman allam za chodda zikanta za ndimao yakmao ndaso yae mao za ndimao yakmao yae ndaso yae hoktu doin sayro kamzana maru sasadi dajia sandiro karai doin lewetar sanyan za sadina edie karai sandiro sadine sandiro awla zare
1: tana na man shi tima na shamu wata bi iskiyam tana so shi na mamurumi alamar da ne wata tabulmi so yadda a fimakin doba da shi ma kazido ne kura na sha fitna zirifa bai aro klan za iko bayin tana kurmarun na mamurumi a tida ba su ku wata tabulmi kadda lorda gare so ma hatta so luna da zai kuru na mamurumi a ku fitna da alamar na kuru me luka arakin ma sinna kaziru an diya zuktin marim hunzundu da yanzu sana gwamnati sai sadin da makwamiya dual sadiza san yi rola nalan tolum lambe tukti makwamiya to wanda ci tibuli miswa da kana sar doni awu mukoi doyin sai su kana na shagade so lin so nzirifo baro tamin so ada luntin
0: gwamnati rakta da Allah turro awu sandana wal sadin amma kwayen sun awu matin mare to wanda cida sanna shi da manaurin minar shi mura da zirka da yi wani ma shi kuma zuro ba duin sa me na rakin me tulur kadujin wato am kura kura da yambeji titubulin mi da yambeji am sanana yambeji amma sai duin dominant wato sai nguru titubulin ma bulin mi da kuru da kuma maro lanza soluna lirma kulzana a wasor lelezen shi adam mana chaman mura da zirin galtin bawo sai ala gwamnati riala rosanna amma gwamnati a wasin mare kwaison gana sirana angala dalin zuri kamaro ci dabar ci tidubirin mida taida zaksana kowa duro biya portal police ya rufurum zai rumin am misallo miya mazan guzya am dume weleza shi mare mazan yo suro mazan nerin am da gwazan am kallilan gwazan ci zan yiro civil defense la sadiya shi mare ngam din bawo ai biso shi tama auren yana mare shi ma nya nya kasa do suka a washe mayar kala jira mai dimin
1: are ta jirwa jiriye da rosukin na shan zirfa ba yaro rumin
0: ta yi da zama sirai da linzir a mazin masu wandai anna karo amla bai dawo zana jiri bukun ya fije ka masu beji amma sai ya salama har salam zai ngo kare ci dai ngo ai so sai ya goza ci da ya sarna amma sai ba kuru dawo zaden amdin sai ya goza ya kala jira za sadin beji kambe misallo sambi soro shilli mana da fura su kana mara char mar kawo clan z pandemin din kana zo a dalilan masu kan gusor ci zai na re ko mun gusu wanda no lazan leza kuma dirin z tare wala san kidnapping lasan tudu lasan ai duk so ai magrazin har ma na sha Allah shi gwamnati da kala jiran zai ne su din wallo no ma certificate buron ma na ma certificate so a wala son da su ma faida jin ba
1: darasu gwazana warwi gwamnati alar da brumsa da yar kila citibili misai kazin zirifo baya ga san cida baro
2: zana angal tana ro wallo na ma awu ajin ma to ajin no
0: hade ma na ro
2: ajin baya angal tani darasi de ya gozan yi angal tani amma kurman awu yin wajin da hangan zala ne awu shima ma da awu la ngulla tambe awu do yin shima ma da sai ma on zana
0: hutu gulzana yare darasi gozan na ro wallo na ma shi ayo ne daraso ne a war buran turum shi bi a waya biya kiruwa turum ya awashi mar bati na fun lenum awashi mar len na amya a wa buran bati rumar dai na shi maro na amba yo daraso gozanar wallo na ma a war saka dai program mar sotolin fa rajin ba turu sotolin fa rajin ba baltin ta aini daraso ritrinar wallo na kwairi lillahi mar na murmiya awashi mar ba gwamnati runzi a war sadin ba amdo e mukon a wa beji amdo e community da je beji duan duana so kala kaza jiri zamar kure tada rugulza tada din duan duana ya soye tada bannatiya community di bannati
1: mana rujirim na ba san ni rawalti kinta na so mana da ne kuma titibili misai sanya sariya sandiyo zarti au clan zaro te sanya so sadin ne ngusaro sanji kuma vocational training center so kakatina manatin ne na sha duri titibili miso da a wadin kun bari mai fondo ya katina suwarin ladin awo ba sanjiro gawo da ne halama da tikiri na laman sarfike da tingin yam kare da sanya line da da tondin ba sanya rim a wadin shilan faida nimin marbar walja na chai gile kurumana falle di makala kamwa sanji manguo na sha sanya kreji vocational training center na kurkan gwasan di makazi do ne zirifo baya turo ta minno kurun min rum ba sha turma is walti kazi ga dero waljin no
2: ah kazi shi ma mare a wado in suka kama mangu gulmina da wani makamarar lamar zai tariyo ya da namnam romiya ilmu gana a hukun doye ba shi ma sandiya lai ya turo su ko ada a doye an jira gulsana a kula shi wode dalil adiya masu ka a washi ma da funutunan karon gwamnati ne na sha kama sanya muku ya so da isa dunaro cita karo kuta lamar aliyu goshi tadadi sandiya gozai ne sadi sandiya allamzai ne a wadoyin futu allamzana de lataro karai sanya da sandiro sadi ne amma a yi lengawa da zai a washi ma da rutu yero nongui a yi lambi yin ba yero nongui a washi ma da nongwa le da monzu namza sanya shi ma da sanya ciri sayro kaziro sori nero nongui point doin sandiro karai ya da sadina da na da man amla da karai ya shi ma da saladi gwamnati da tarnzu su dina amma kamsu da kwami a yasa yi makilanza da kilanza sarayi
1: mashi tima a gulja suranan biyarun
0: wato abuwa don da yau shi a wasu ma tawar intar zama kan masu harin amma amdon ya kambon za su amdon ya kamar lezana vocational training sadinar gugun za su wai training daga yi muraza aini a wurin ya sata mozai a sayar sadin da imma computer imma jiri inje zaman ne biri da ta dusu a wala so so wandiya leza laro ad aini sai a sadin no wai leza ilmu dusu wanda ci da laro gani amma shi gwamnati a wurin murazinar ilmu sai mai sayar ciya shi la faida ta kala zaroza society do faida za ad amma
1: sai koroyin bai amma kaudin yayi jamilu ne kire burne ad au bilar Nigeria dingin cin zamfani nan bai kila kazido in titbul miso ya cira ba alin manzuri fa ba wajin ne ade lancin zamfani ya
3: kura bari
4: a kam lar karuno yambe kam lar cira bari yambe kam lar karun zuniya le zuga yin kuru kam lar kwata kwata cira bari ma wa kam cira bari min nar kunu ha ne su mai kam ko diyar kamfani ci da jin bari sa sa ci zinar wallo na mata da jin ci da bari fero an kunce ne kira ta kada goza da yi nafta kuma jiri kam cira bari za wala shi mai roga sai suwar da yi Allah lo da yi kazan jiri kamfani filipat ke so jiri kamfani min ke so an san mai ci da su jin ba sai kuma sai sa sanar wallo na mata da ta da ci tuguri na da ci da su wanda har fero kuntenna bularo esa soliya larin huso leza fitina har marga sai
5: dardo so tsibirin mere sai mai awaya mai yuyo kuma ya krofini mai so Najeriya an tsibirin mere kashi indi au indi reta au so tsibirin ne larin dai dai ti poli sadi buluma lan gonje kuma ya krofini mai so tsibirin ne ade indi reta ado so cidan gaba na tinile fa ba da shuma sai ya cira ba ko so ba shi yo gwamnati da dawar nan gabi ai dawar tsibirin ne abu maran tai makrani mai cida fandan ba cida muku yi maro da warti gwamnati kamla ngwa ya cida muku yi mai muku ndo yin mozuna amma da dunun zurai a wasu ma da furo ya doyi ba ku gurin da shi gurin ne cida muku yi no dana amma zarin za doyi a wada sadu processing sadu sai ya ku zan sama ga yaro ko idan zai na da ba a wanda doyi na lantan da yana madaja gwamnati da government a wasu ma da gozu lardi da dero dulu da kilo ya to ndi na wala na ya ta duri ya ala bara su ku so mai
1: ngodiya bayanda ne ita ga sana usura la manan diya kuma mana sanan falin zu kamfanin glaba bulallan nan au bi da daru ne kuma brumsa da fitun murarati na stable miso ya san ya kandote ya ade makuru mana do ne kam sanyala obi awlan zundula no zina ma hapke ne kam shi mari le zina la ro gumzu ye de aw shi mari taida zu no suna sha gwamnati lan gurzana san ba san
2: are ma are manan za da tawad kuma maro larra annam nan rumiya amma do in sanya mu koi sanya zai inda sai rongo bawo amma cida do in lene de ma de asalon no bawo gwamnati cijiya ciran zu gojan durocin changilan zu da amdoyin sai yari maru sai roci da da hazin sai malle za ci da zaya liman da buladuro tarte yoku kamfani diyalan lenam gonum ku kamfani nasarairo yadim ci da yi shi nasarai cijiya kan zu gozu ishin da amde doyin na de sanya shi ma da sanya zain ma da ya shin fiza na sore ai ma benefiting sadin ma ba so nan kaduro awashimare gwamnati da kambaramin ciyawo filansu mai nan ka ro kam da sodo kuma ta da an da kaso ya da yi ne contract ngoshiya sandiro sadiya ku ci dawo sodo sandima aviya aviana so sadin awala ngoye ta da kaso ya sadin nga wannan karo sai duro kuna da sadu leza sandide zarza a woshima da fatoro saudin bawo so adam adiye suka sanya da isu kiskero waljin ne kwandiye isu baro waljin adi duro waljiya kwame gwamnati da yangen za shi su ne tun malama waljin ba
1: man sheti ma saku citibili mingu to sadin mana cida baya tirin zripa ba tirin waljiya ta jirwa jirila laddo isu waljin na shata nas maran zripa jami'ar
0: shata ana mi guza wato daraso biya tuska wajin shi kuma cida mana mananar kuma shi ilmu zamnu mai kan mu sanin ruminar cida da rugin ainihi cida ruwa ringam a wasulma bulla garnimin tunanin kakkallo waljin ada ilmu amma afrika da ruwa isimiya musamman maro polisa sadi zura isimiya sai biya 1 gram cida fandimin bu cida ba da izin guja daji fitna jirin kusuran wajin
1: amma ba san na san mu iskiya mana rune kuma zundu zaman ne jiri kadda isna kuma tanaso na sha citibili miso zundu aro ne su wasu rasan jo kinin ganza angal wazi ma aubi letu ramza sa sai mai kada zundu isna tanaso kuma jiri ai la ga da kafsina Allah
2: awa jiriya da hoto ya mari ayo information technology center kuma engineer Kabiru Wanore heading su din mari awa jiriya da ada ma faida mzo kuma maro shirin nashan zaladin amma jiriya da yima da Allah zin na kashoro da jikwa na din faida ta wadi kwa arin gwamnati din kara amma am dede ilmun za awa adede nya zana maro lono ma sadin ne awola krene tule kuma ilmu AI ladin faida tine mana adi hawo da mana ne yo ilmu AI ma adin namnum rumiya ayi so dai kuma go bare ma shi lansa din yayi kullo bare ya duma robot sa dina bare sa din go mechanized farming ne mana ne nan dai na Allah mechanized farming da ba man bawo mechanized farming na dai kam do in rakata royin amon jin pawo
1: man she ti man na samu iskin tumangana shi yanzu dole ne zaman ya lalanci tubuli misai faida ta ya shi lalama do yanzu fa ba anda zuci mar rasu bana sigin ne
0: faida za shi AI da awan goma re sabsana shi kuma awo duron do faida tana ta ma AI da lagin kuru shi awo misallo bunduwala zaman ne so ma bai AI ma kriya so awa so kada wuri kuru ne shi AI na sha ne lewa kudo imma kriwi da wayan kai da zubana sirin da lazarin dinar ba faltana awo kurere banje suna awo zamanin rawaltana kara diri sambiza su awala su ayin wan duso ga ina role din nai cida iyayar ma rakta duranar gubsen lejin ne kula shi ne kuma wudu kriwi da sirin ne waltin ne so ru kure ne shishimar shilan faida ta no lo no ma awa ayi su zamanin rawaltana kure kure faida jin ba so AIR dibin diro faida jin na nasha salatan yin burum sari mage su roborno ya arman duri treni sanna kala AIR nan amma kaziri shi ma treni da kala jiren zana sarin qur'an be aini treni sanin da kala jiren zana sarin adiya kororo amma sarin no lono kala jiren zayan man kurusa kari no lono ma AI adan duri ro bana gana gin sin sai kala zajiri kuma misallo duri dili kar ya goza sa treni sadiya soja re bana kura police ya re bana kura sometimes sai soja malle zai sai kala zama riksa leza ayya sadin so ru kurinin AIR titibrin mera har ma treni sidin sadin wallo na ma bana gana gin sidin
1: ngira zoro malam ba hassan na shan mu ishin tumangana kwa fara scrum diar boro ce jinno
2: kuma kila shirye din nan ma afiya yawa da herrar wajai ta jirwan zai AI de na shado kama kriyo ya so gulzina Allah na shado kama nzundua mundua ya Allah kilafuru mshimade shi shimade ro faida jin nda tajiruwa nzudo shi herda tajiruwa dada namnu mrunia shi nasara awodo yin kama awodo yin sitandina maade dalilanzu sitandina mambezai gele ande do in kuma na diye madu auci tubulin min de na diye madu dalil shima dro faida tain la fuska gaden faida tain ade kuma korodo am de sodu awodo in kuma shilan faida tain na re faida tin ne kama harim ne so faida tin ne gwamnati a tuska ne so ade nan karo awo shima da ci tondo Allah ga yin ci tondo na sarai wande wane na sha kariwe la amza goza sare tajirwa zanyi nan karo kuma a wayin sado zuza da lana kariyo da sade amma da wani amka ande da yawa la ajaba ajaba wa kasu da ayi son makaro kalatina hangal de na duro cheye waya na doyi kuma zundu da mundu da a wadoyin ganza tana ma da shi da yi faida an gwamnatin da da a washi ma da ngo futun zoro andiron de lamsa a wannan duri da karin dero kolza faidan zidi andiro gulza a wadoyin andiya tajiro ma jin ma da blocking sadu na shadoyin faida jin ma duro focus ka turo wannan no hadi da kalkallo da jin amma biya kanin kullum jiriya ya kalle tada gana da wurin sha entertaining su din da shi ma yalle zai su
0: kuma kiriu jiri zamanni haro ya shiya kuma arna murumiya zai tari unga ya wulen na zar kulle ne ma tamma su AI fadatan annan karo shi kan ma da har ma AI lan faida tanya kuri jin ma ni kalam de awo shi ma kiruru wajib limiya da ne sha a wani mai adin masu ki AI dole ci tilbiri miri selina rolo no ma sai ro kurna sha shi mar specifically no ma dan na wani mini ai fanni do limiya angela man beji so sai ro shi mar faida ta sa sai ro pleja kaziba da za kiru diliya shi lan sarin ne wultan ne
1: awo
0: faton nan mu ma ringin robot ya control limiya awo drone so bat ba duk so AI ma yi
1: ngila yokr ma kam dai da jiran mo first cream da zakto ishe na Allah ability da gwamnati ya kirma ta na so na shati tbilimi sai Allah nan zifa ba ngoshi ma sai a wani da zina kwalini a kulturo matin ma sanya da sandiyo aubi awado ne zundulan sadu na shati tbilimi sura hangal za grizu kaziren zifa ba aro gara kwalini
2: shi gwamnati da lafiyar daro dunon zai su din amma na sha shima mallan kwami a yan yanzu shi kusuri mun jin bawo da ji kuma ngo ilmu zaman ne ro kashe AI su din faida tin da ji a wadoyin gwamnati da ya ci su ya sandana da a wadoyin lardoro faida faida jamil lardoro faida shi kam duro faida jin ma adamare shi ma citubirin miyo da san maso hangal za sanduro kalaksiya su loro sare shiladin sandiya Allah zaiya da ilar duro faida zai amma ai lambilan kullum rumin putu iya iron zairo gagain website sare da so ya gagawo kaza a wado nasarai faida ba ba da sori na wallo na ma sai san bi soro hangal za da nadin so nan kadro ar gwamnati da kace Allah ga yi mu wancin bawo gwamnati da kace duro karawro wallo no da ya lamta sanduna allamja lamtin ne lekwai to wande
1: so roman shi timati mangana da da jiran mu aulai ramin no futu tudu sandiya ka zero ne yanzu rifa bai aro ikoteri ne ta na soci tibi ne sai hangan zagarti girjin maru
0: to alhamdulillah wato ba zan ne duk so kuma mana zina amma wudu wirakin kino nan ma misallo shi nilewa aruza gwamnati tilon zero kwaltin bawo duwan duwa na susurun beji so na shallan yaso a wasu dukere tadar imam muntis makara zata mono a yanzu yayi tambi soro galarin gilar magana kuru community zamna mai hawa ndu soro ta zuga daga ne amla muko na wambe amla ta na mbi tadar turun ma tada kanum gin yayi rittimin bero lon ma sha zowal kasuyo a cida muko yo a capital limit waye dai tada shi mara bana ne so ngaidi tidi no lono ma bana gwamnati jero bana community dear bana she any family dear bana da ina shahadi men wani putu kurin na daji na lewa so ai duk so fulutin
1: gila zoro gila hami krantu ne so ayi gwani ma kan yi da jinsu na dai first kan dai tantan ma kura bari alnan lambura ta jinsu zuri lokci har za su na dai su tana sama rure ne kusa ta ndiya zande yana ma da shi ma kala putu kazido ne yanzu rifa bayalar da ne burum sa dai ada zuktin maintenance marati tubulin miso men so rure ne tida bayalan kazin zuri fa baya aro ta min ma ada putu ye die gwamnati soy daraso gozana wa kala lamarshi ma dai lam abiso le zahiro kusukur mayar wajin ne kala kusa tare ne ando ben sanna lambe ji sheti mamman ben ma na shala mararin zirifa usna ade makuru abba hassan abacha ben ma na shala mararin kun bari mai usna uso kondu foras kam biya ro rubtu ro isu ado ben diwaro
0: Allah ne
1: kuma gana fula ne da mun isu wero kula har mi kirin tun da sosus engineer kun ya hafsana wannan dia foras kam shi ma da ita ga kuna ruwa ne dia select din da kuya fa drop you want to see you ma assalam
3: foras kam kura bari ad Zainab Alhaji Ali Nandiro ita gatsu

0: Galazoro. Assalamu alaikum harami karantoso wuso andia karantoro kama mai alai andia paraskamdo ndukulawe mawo kuye do suduna futu adata ide suro paraskamdo ndukulawe alan mawasan lamisu mawasan alama sa miyoyen nindiro paraskam shimara tarero itum kodum ita agaturo taji karantu loktuba nabaro suro paraskam shimadero ruptia nadoni malmadoni isa paraskam shimada adar dana mambiji taji sun zaba yanzu taji first cram draw saramo garo
1: kuma mustafa tijani
2: kuma gamba mai malam
3: kuma falmata malamu da zulabin
0: daura ngala zoro so kasa da kuro so kan shoro first cram adro daji ngai na shi first cram ar futu adata ide koranza ko disha daji suro koranza ma aden suro njim da first cram shima aden koro shima da wani mare klan gashiptia daji kuro karantu yaro sende diolwa mana da farmnya sende rupta wane mare suro awadon shi koror kolena mare zapta kurade ma gawro koltina e beji ma sende ai zaptro daji jim paraskam shima de terrorisha daji ngaina paraskam de suron rashidi ai beji kurade ma kishana palmata mala amode shi ai beji daji nda wane mare ndun barnye suro korande wane shina mare da
1: bisinda
0: gala da mustafa tijani
1: now
0: nyama kuma ganji gan ban suro first come shima den da jingo korade palpale sandi miwe gonye shena da wane mare suro falla tamnimya nyoro haturo
1: da kai buran inde da rokan awli mishi
0: kan awle
1: are
0: yo kan awle maru koromade aw bi futu ande rozu wadana ya wana a pisa ko wono kanure yono sokula dawo manan tija kama ni tarayi tangwa yin shi mata api gargam nyarin zade wono
1: yaya kam tarayi ma tangu ma yar gargam nyara ya futu wero ti yar ba kam gawo ba ma
0: gawo ba diriye
1: gawo ba bi kam taran zai ba ya tambuna san bai
0: ngai yo awala sutu she mana shi mara kama mana dinbe ya wani kamla awala nam lusuri aw nam awela sudi ya bajin baya
1: are kam biya misali biya kam tambuna san mai wani fa ndin kamuru ba
0: are are shi manya rido
1: are
0: yo ndanga ina ba gon bai nyai awala sun miyo
2: aw huta sun na are
0: na
2: kam me nyiro tara mai tango mai gulta ya suro bula don yi damala din bin ma ba kam ga won kunta mai ba kamunun ba tada nan ba tangunum a tangu dana diwo tada mai ba tangu mai guda tada mai ba diwo mai ba yo yaso a wata fundum da tada diwo sari sai yo a pindu ma ba da tada mai tangu mai bulan ka so rom kolon chim ma chim goma so rom
0: kalam gon lem ma lem
2: ga lem ma lem chim cho numa chim cho kam kam yake chakan na gulte ba kam la anyoro chikiri ma ba suka na tara mai tango mai kalam fal duk suke na har kanri a gudin
0: ya fara mata nyai a ya sono nyani zalo
3: kan rego zana da nyin dum ma ba ma rom kor atta kan bun zai gudu kan zan zai gudu ar ma gulza
0: waye kurwa wala falla india bi ngalle kana do nda sokulan kan me kalan da kai fara dina wala gantu kin bu dik kin bu yero a wuduna ma sokula me uda ni tara ni tongwa ya de ai folo kalam kan far ni miso ala ya mbiji ha kala sonya ya samma bai nan da yesu runa ta magana da ji karantu da anda karanza ne ai wane mare sande notan za au bin kala nyari da nan durwa bai yanzu notan mandiya da ji na musabata jane kulliya da ya falma ta malama da rashin koronel
3: ne kin ya kin
0: kanya kame kanya kame ade wono ai ngo shi jiri ngudo embeji wono jiri la ngudo embeji da ji kuro ngudo shima ade wono ngulde bulalan kuro tarade bulalan kaldingo wono a bisun guda da don gole bulan kaljin nono tara da bular man kaljin ga yono arshi kalam da ruwa da zuna
3: fribulama
0: fribulama adu ya fa nota malama de kamila ndro zaftuna feribla amara magulzo adu yi awo ma baro gashit ma baro korwani shimara shar suduna daji ko ay day wolte de lokmane ban bananyamba daji kuru ba gumbe roltia shia enda
2: ndawre
0: kanindimi kanindimi ade yono jiri kalmaye jiri kalima kalimaye sandi dio mbijono tlam kanurirano misalanda isron paldono shima kluu ngayono ndaya kadu barane ko de ngayono
2: misal
0: jiri kalima saman gambeji sandi dio ngaina mana nza gade ngayono
2: mana nza gade yo gele kam dan dali awalando
0: awalando
2: awalando
0: ngay pal misal nzu kluu mbijono da iya kumbe shi botunza sam sam ngambeji sandi ya kashima da afisa yo
2: kuluwa kuluwa
0: kuluwa
2: kuluwa
0: kuluwa yak falgaf su kwae
2: yo kuluwa kuluwa kuluwa
0: kuluwa bandera
2: gultwa
0: gultwa
1: gultri ke ga
0: da
2: kuluwa ko da hotu wane
0: wote gala atiya kasa domo bagamo da ya masa andanye
1: kuluwa no tira bure kuru ya kurdu
0: kuluwa no misal
1: ndu kuluwa bagamo kuru budre ya
0: indi kuluwa bagamo
1: indi kuluwa ya kuru ya kuluwa ya
0: kuluwa
1: kulkuwa ya kulimi kuwa ya kulimi
0: nyirma fandi ya masa fandi mi nyirma yaar da ya wala tamara fandi yenge na kaske ma kaske de chefu do afna de
3: kuluwa
0: kluwa ayo ngo ya falon ta mala wala do kamilo para suduna kluwa kluwa kluwa kluwa
1: kluwa
0: kludu mane mare away ma
1: rungu
0: ya mai mare
2: kashi ya kya kluwa ngai ma kashi ndi mbeya
0: mbe
2: kluwa arme mbe rungu
0: a adi ishiya ya nasha kluwa gulena ma do ishiya ya
2: kluwa ya be
0: shi kuwa embe ngai nin kama
3: kulur
0: ar ma wa kanure ngai so ngajin zuma ngajin ambo ma awru kulur ngai ar shi ma jawo do shi kor shi ma de falma ta mala mo dan do kamilo barad kulzena daji garantu yayi kawdo ni diwalwa ma da faram ne sande faras kam shi ma do rptando lenye to so miti chila lansha daji faras kam da gom control.

0: gala zauro karantu filedoni momi sharife mada karanga ta magana filen zade gana ro andiya kurno zunaro karantu wani jasti first come do dukala we fatun dara sune da karnyana karatar ero soro first come shima aden awun jum first come do shima aden bagon momi malum shi ayi son reptona kurade ma mustafa tijani ya imbeji kurade ma falmata malamudin kunten first come shima da kudena ita gat kai na kara first come shima de sanan zuburo awaliya da ita gat ciye ta naso tarero soron jum do first come shima aden nadoni kurade falfalle yakaya soron jum first come shima aden gashiptu kurade ma andero zapkat da jinda lokto alan karanto nan dia ideal waya mana da bonuya da nan de reptuya nan de soro first come shima aden korando au korala nan de zapturo chinwa bejima soro first come shima aden andero haya nan de zapturo diol waya mana doni sifur uskufal diolar fal usku fal diou arask sifur au bin sifur lar sifur fal u diou indi sifur lar arask diou ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah wala gaji mai doka ke
0: ndar do kilewa
1: ai je kal tijara faida
0: ngai je kam koraga
1: ayo yo gela siga bala ji kai wa kala fure la dawa kam garaja
0: gela ba su ga wuce kin sero bala adro
1: ko so to amar ta wa halo uso kin sero bun mara
2: yo yo mo yana kale wa sule
3: kale wa da sule
1: ta janda alai tra
0: amin rabbi
1: ma sha Allah
0: gai andro ala gonu sama ba su ga ba
1: a kura ma gonge eskara kam kal kal ta tiya ne shura mikin
0: kaka ladu ar sero chato mazar
1: a kulo kizin ma kulo wara ma gire aviso do
0: yo to magana karin dana do ba gon bai
1: retar ba gon mena
0: kulo kulo aya gulum
1: kulo kulo wara ma
0: kulo wara ma
1: a
0: yawa ayi faldu
1: ar ma ba aviso do
0: yo abisa do
1: a
0: adu adu am karantun kunta la sai trouble balade
1: a kantur dawo babu az rajidande yanda a yanda rasalar sai ma zafin bule
0: gela dai ngoya ta ya tsuma kullana karinde
1: aro
0: fantina
1: na ya maza
2: na washi go
1: na bula shi mi la zamni min
2: a go ba ga boy me ya
0: boroma shuru azujum
2: ari ayo kulo ayo wani wari
1: kulo kizin ma kulo wara ma
2: kulo wara ma
0: a bisa du wono
2: ayo so du wono ari ya korom do
0: ar ma korom do
2: yo da ga waga mun da dani
4: kulo wara ma kulo ayo
2: kulo kizin ma kulo wara ma ayo so du wono
0: ngai na shi ya masa azujum wono mare
2: a
0: ra bulaim
2: ni awu bulai gra
0: yo ba ko mun
5: ba ji ga awam ma zaurin da ka ya ta shi bulaim goni kare mi ba tija ba shi ga
1: yero
0: afata bangoye kariko yo yo ya kono tambiya
5: ya farmata do marte awanja ande do marte randa bashi go ande no kartu re renda
0: yo dia sama bula ayo
1: sama bula ju
5: nyira yero asuro bula re maji go tin bula ba shewe no jugo
3: ala na makka madina rasada
0: yo ngo farak de ba cha ta farak de na
1: amin ya
0: eh
1: ko dia
0: ah
1: kolo kebin ma go zeya kolo kupsu na tindi
0: yo
1: kulo wara magozaya kam kulo foro foro ko suna tindi
0: yo ar su panza
1: ar su andaro ko a okati nan sanare kam kulo kuptu suna tindi
0: gai
1: sa arum zuri kula gana ta bari ja na na suna na rakana kin
0: tindi yo ar wo sin ya alama
1: dari no farin ya
0: yo wa
1: kulo wara mari arum fara koro ko suna sana karo shim du kura kura shim du fara kirza kirza na gana jin
2: Mm.
1: Shi kulo kizin ma da?
0: Mm.
1: Kulo wara ma da lan da zai bari kulo na ta waja ku su imagine.
0: Yo.
5: Awa ku zai sana na rawalon.
1: Ah, ku zai kin futu
5: kura kura. Ah, an da tu kan dena kiskir tur da ta manyan.
0: Mm.
1: Yo, kiskir tur ma kiskir
5: ku. Ah, hade hade.
1: Yo da shi na kam kulo fara ba ku suna tana ma den.
5: In ku sai sumai dole.
1: Ah ah. Leze shiru kusu sumoin.
5: Nam.
1: Trunguro zikin. Sa bezi awaja leze na ikam kulo kusu mo sunatna dien kusu sumoin. Ki foro foro ko sama amade kulo kupkata ar sunatna dien leze na zan kusu sumoin.
5: Nam.
1: Atna ya?
0: Atna.
1: Wakti du gongra nan karo da yi.
2: Ah ne aninga dia bare ne.
5: Ah de bare yana do biya bota ne gare zo.
0: gana ba su gawa bayan da su luna mare wani mare bare wuya na shi malo yakin zale dinaro yawa ngwa kurkam lai
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya zara ngoro gwani damgare zara ngwa farskam dukula reptuma korondi anyro ha la gwani misma mbiji
4: a ka kinzi
0: yo kan be
4: a wurle to re ja shi bolen le jin da ta ma shi aka a wushir koron ja hon zo mai
0: ya ngalan du zaptaram
4: ya to re to
0: na a wurle to bari ja
4: shi bolen le jin da ta ma shi aka
0: a biya wa shi ma tare
4: ar
0: shi ma koron zara ya malmato
2: ai gono
0: a wala ambe jono le to bari ja le jin na shi falin le jin non da ja kurshi a karo wajen abiya wasu ma da ta mana jiri da bayo au jiri a wala a wala ganda dana ya bajin ba
2: wanda har misallo anda alama na ladan
0: gai
2: musiba la dare kama su wanda yim dilan falla kamzai fallan danuma yayi au la su tun fallan danuma da tibe na awam din di yim falta kida ya kala da ne
0: yo
2: ada
0: astumo
2: bagomo ngai danuma yim falta ma awa falta ba kam gara
0: awa ngai na shirma yi gulzi mare wani mare dabba a surwa mamman no ngai su
2: anda kinjin ma akai wajin
0: gala bagomo ya fana da ya masa anya
2: awu yar wata hindo
0: are nda ya ada ba da da yi zara wani mare anda ya kinjin bulona ma walta boja da ji awu shi ma da zafta na ma
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Alai ga ji mai do ni kala ma ya gamba yini ya fa na ta amare abin dara ke ta ma do mena.
0: Gela ura do mena.
1: Ke ta wa barati ko ta fado mena zai jo faro.
0: Gela zo maro wuce shoro balbal adron ni ai.
1: Lale to baras kra me ta ga tiro.
0: Lale wuce.
1: Yawa ta dure ai dina kwan ta kura da ji ba da.
0: Yawa a fi falin ganda da rai kuturo manu.
1: Ba
0: yawa
1: mata
0: ra
1: ya
0: yo tare rango ngelango ya fan mata nya kirinjin
2: ayo dina fanta kura da jumba
0: fanta kura da jumba dina
3: fanta kura da ja sai kirmuna
0: ara ta motoro ba
1: dege
0: yo dai ya gambo rahaya ba
2: fanta kura
0: dina da jumba
2: fanta kura dina da jumba ya gulum
0: ngayono
2: a wuyan notu da wa sha kanir suran zakara suka kamar fanti kuru ad kam da kamar namjin ma fantier su mun zu muajin ba kuru yaro sim zu lizin ba
0: yo nga yawo
1: zafi
2: ya dai nda zam ne kai nda kula yi kana
0: a tam tam ta tam nan ba ya masa ne
2: kusu ne yin kula yi kana
1: sai mu akan buja
0: yo mu arkan mujuro
1: amma kan bugen
0: a dai rungai ma dai
1: ana fata kura da jin amma mu are shi
0: fangin ba mare
1: fangin ba surin kan bo da surin ba fangin are ma kura
0: da sai dai amana da
2: je
0: gala gala amin rabbi ni ruwa suka yana lokto magon first come do ruptum ni andaro koran ma surodo kwanto nduma bozuna marin kan da zaptin soruba
2: ka haza sako
0: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ndawa tukulewa.
6: Wa alaikum salam.
0: Alhamdulillah, nduma najin. Fantina. Nya chintuno da Fantina da wala mare. Kana libone walti ne musku fande miya bone, nya ka kallafa Fantin ba. Ala ma Fantin ma Fantin ba ka kalmaro ne. Sha almada. Wane mare andi akrin jin wala numashi. Ngokuru kam gade. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
0: Ade ndawa tukilewa.
7: Ala chaburi koloni manajin.
0: Ala chaburi wuce kin shura faskaram ndukalawe.
7: Ade wuka ke gikin.
0: Yo nye kan magon misum.
7: Ka ki wongo isko.
0: Yo ngala nya kirnya faskamala.
7: Yo shirai ya ku majisan nan zana do. Kolji zarin kampal ru zura fi zarin.
0: Yawa.
7: Kampal muka kam zarin.
0: Mukon kam ja zarin.
7: Ah kan fol mu kokom ya zori kan fol ci da duro da suke ya zori du suron zal bailo sai yakudin
0: yo sai su panama ya kala ndun za bailo gilendule zafta ram burawolin
7: bagon bagon bonda zafsu wange
0: bagon bo minima zamni wasaram rashidi ayya kono naftara madrasa nafsana wono kolji zari nono palza liuro fizia a liulan goja fizia zuri nono falle mukon kamzu nduma sorin baro a waja churo falle chira dunero sikim
2: yo adu uro lona kam dono sorona bail elintar kam dono harma chida dunon zero kojida sukudo gana gana wode soriro fol me goja chindro krok shedin dela kalchar kozi mar uro sukna sam kon kam dono sorana nimbaila toro kozna
0: yo nda li kulwe a jiri kurala
2: ade bi abidim na muko kin ma tulimin ma
0: a bulana la ya samine
2: a ya samine kam la nyurangal gana zana ma amma awula chida duna mela chidi sola kwal ma nyir ma burbura rami elan kam so nyiro yekin gana zewa
0: ngei
2: da goni ma ta ba fere me kolon chi mo kolmi na de kam si mar chi ma bayal din taw
0: nda ya ma sanya mu ta ti ja
6: we baga mu ya wa aw mar
0: ne duno mar wa leju
6: a duno mar leju ko ru yo so sa ma so kam surinya ru yo so mu ko kam ta sa ma kam surinya kam chi da duno gira zo zirna re ru ya shiro bayal do
0: muko ma da ya kama kam la alama ai sunzo chula do jin la ai so
6: sabo ya kam muko kam ne gana man gana ai chira do me graduare chira bailo bari
0: yongo ya fa no da shi musu na da yi
3: ure kam chira do ne graduare alba ajo ba bailo din tare
0: a da ba da
3: to ya ta chama kore ma gara duri ai
0: alama graduare graduare jira da da ala chabri nya stulu na o
7: awa stuluna kam tira duroi marishima ya bai lobi andu ya ngozuna mare
0: yowa yowa
7: kam tira duroi shinsuta are bago me tana alabo da kam tira duroi shima bai lo are are
0: gela gela alhaji chabudi nyai lokto magon first kam dorup duro kuru nyesro first kam shima den andero wena mahaturo ngo kam life dogonya assalamu alaikum
8: assalamu alaikum wa alaikum salam
0: ndawa tukelewa
8: Kilewa kilede.
0: Baraka manduma na jini.
8: Aisha angulo kwa
0: niwa. Aisha angulo furie. Aisha koro ane mbeji au kane mbeji wawo?
8: Kake kikintala india kede gonge iskila.
0: Hajoba har kada burte.
8: Yewa nuwa hindi samo suramu.
0: Nuwa hindi hao no? Nuwa hii?
8: Nuwa niyo no.
0: Nuwa hii?
8: Alama
0: nuwa gine ya. Nda ndu za turu.
8: Ah wanya kon matta dia nda za.
0: Yo na shiri ya. Shi
8: ana kama ile.
3: Ah yo na mare da ta te sundu.
0: Ngo farma ja wadru.
8: Na. Na ayo no.
0: Ya nya karun zi wono.
3: Nuwa yo na mare da jo zi sundu wara.
8: Ah je undu ah ko ya min ti sunde fangna
0: yo are ni kan da kan da da samba songa na
8: are duk ya bultin da ba
0: yo samma gana
8: are na la igla tu butu wono
0: yo wa na shi mar shi indu zafta ram
8: je bi akisha na kama je
0: atungu jin ba shoro ai da kisha na kama da kisha na kama da ma buronum karma din da ya falma ta andro zafta fa yin koron wata na kala kana
8: na la ingala ta butu
0: na la ingala ta butu
3: na la ingala ta butu wana kama kwari wala zonto wara
0: kama sha kwanza ali wala zonto
8: kora suru udganga isko
0: yo aru shi ka ora kam daga na gade zana
8: na yana kwanza kora suru
0: da fa limar le
8: kwalle kwa kwalle kwa chanda janji fi ni ne ayi yana
0: Aja bada.
3: Ko jam mai ware wuza ko yam kwanzo koran suru.
0: To shar mandu kirnu wa.
8: Ba sai ko andu zaya za.
0: Abi ku lama da holtane kala kana.
8: To mo jan diti ni ai yon.
0: Yowa. Malama ita mangana kirnu zana. To lo jan jipi mini ai yon.
3: Ko ma do yo wara.
0: Yowa.
8: Ah zam ne wa.
0: Yowa. Aru.
3: Chare nam da ada ko jam mai wara ko yam kwanzo koran suru mai wuza.
0: Awa kanuri suwa wa ngela nyura sikinyana ya lokto magono first come door awa ngaina ndaso son ishi mare jiri pasare ro siyai aw nyari da fadar turun kwal aw
2: kanuri akwayam kwans kora zonto so kama kwa lula zonto so noa e bulti kalanji sindina tubano
0: wa alaikum salam ndawa tikile ade
9: Fantina da wata kila
10: ina sirai
9: alhamdulillah dukan da dumara din
10: ba kura ngoro be da mare
9: ba kura wuce kan shiro fas kam dukula wai faton da rason nero da kura ne beji wa raka an beji ba diwal ba kura kam dala dana ta ji sona ikranto ka do ne votun zo so au fas kam da go ya konyo ndo da lenye to so minti chila laisha fas kam da go am kotro

0: gawana korarpuru kwalpale mi ogonyeshe
1: darmi neune
0: yo shiya samnga mustapati jani she korma de yo suru ayo shi fatram ulti api shi fatram on
1: fatram mar jiri kure shorokati embe shorokati adan awlas jiri sulo sadin bey sulan gangar sananja njidi fija fayatram isa shilan fitin shiru fayatram dugul
0: yo awdon shima
1: ah shilan don jidi tupcin mar shima shiru fayatram dugul dai
0: kai kamilo arma sho
1: ade
0: arma kor mar ma rozu wadana wa ad koran dia shi ay kaskenan kado ba dando ske matadi nda ya palmata nya ina multiya kanoskomi meu kolle meu pandena lar pandena kama uskumero shi ya iskaron ada sam garma ayo bolaon shi kormade
2: bolaro am kurese katilan satanin
0: yo
2: katilan sha satandia
0: dai
2: ya re satandia ulta dawru daren dubse dai suma bolaro dai tarza sur harja kakarza sasaya dai awan tumze koros plantum zai tumza da shawar zanga ya rasariya
0: yawa
2: dai fira kure rugo zai ma dai bolar kalzen an zaka za araka ya roze tuluri ya roze kam raksana usku ya bola shi mari da roje suroro arm kerkel tafsa rungo so
0: yawa arm aure panya ra ina a bisa faidan zo
2: samat suroro
0: tafsa suroro
2: a tafsa da kalan kurwaltan je suna na gana zai kurwalta kalaro da kindaiya kodun ma kuma suna na dai wata gana zai zamun ya so kuma malui ya taso dai aka yi fero da sama kal zai dai dori satan ne
0: yawa
2: dori kran dai bola ar gana zai
1: dangar ma
2: a dangar ma
1: dangar ma gudashi dangar ma dori kan bojin
0: ba ade
2: dori dollar satan dai dangar ma kalan dai bola ar gana zai an zaka za ar kai ro zai kan zo ro jamin zai Allah zama kaza tulur ro zai
0: we asuna shi bola alama jiri awai doni awala gnanoye nakara alama jiri kama kumbuye gutuna ma fitin so awala kan shi zo kure na fada tema
2: ah
0: ade
1: gomji bi me narur ma
0: har ma supanzo
1: har on jimyo
0: gala gala yo kwa en jum pres kam der kolle mba mustabata dan chai de wolte sha
3: gala
0: koro de gaptanalan
3: kun umi urashi
0: kan umi yo shi koroma da yau no shi tumtum adagulta yau no a fi robo jan ga yau tumtum
3: tumtum da tumtum
0: tumtum do tumtum da ma
3: tumtum ya furtin jimme ya
0: yo furtin jimme robo da furtin jim jiri yayi
3: jim bibraya tumtum garda me ya shuwa ya garda sororo kiryan da kumbu daban da ka tumtum biya kura garda
0: shi awode suro awode ne bayan nan arma awode su fa zana awodo alama shi ya fito bayan nan arin atma ko zana yaro
3: ale
0: jiri misali yo arma awode
3: garde maro suro fiin wa sakin
0: arma yo karant kunturo
3: kare in zai ro zai tumtum kura garde
0: alama jirin jin meiro
3: kura
0: amma
3: kura kura kura garde
1: wa garde ya
0: yawa
1: ni lor sa amma kamun lor sa me suran karau
0: gai
1: shidi cidare fiyanam suron
3: da ba suron kashi
0: samma suron a fiya fiyanam
1: son gojin a fiya son jimpal din gonzai
0: ar shi ma wurin karanta ma
1: tumtum bai a shi ma difal bai
0: yawa
1: tumtum ma
2: dalam
1: me gulzai dalam me gulzai dalam
3: me gulzai da tumtum ma gulzai a biya kura ma shi
0: tumtum alama jiri garre re ro
3: garre re
0: a fiya fiyanam suron na wajin
3: zai ma chess kare ro ta rimin ga wuri kurdina dabba da je bai
0: tere
3: ade
0: arishi ma koro mar mai awden rozena ya farma ta ni dai koro falar goni mia da inda girte na sak karantu ya ro sai ye
2: da wala gapsa
0: go ume awdan na zumya nan kama go ta magana de ye mbeji kan de ume mbeji ta magana
2: na ka de ume re sai
0: yo kan de ume re wono wono shi ar mar jiri kalo la mbeji fara te ma wono shuron ga na kanure sha tan dannin bonin wono abishi jiri kalu ye hatu ga yono
2: kalu da tan
0: dannin kalu de kun bani ne

0: pratin malman suro shatan danno botin bejingo yano
1: kamu
0: kamu kujana kuru kuru ekakalo nama kadi mare
2: ar kama wa yir kasuru ma gozo ne
3: a gozo ya nafsa ya
0: wajen da sanan da ba ga mu nyire
1: andro hutun tanare hutu sura kalu do andala ma no na buya na de shima burunna kanurin kalu kolji gulnye
0: yo kalu kolji ro
1: kalu kolji gulnye do tantan de gulde shuro
0: yo
1: kalu kolji are kam no zinya awla kalu dard gade fayda ne yor kam lamnoji kalu kolji ar shi batantando
0: nda ya masanya
3: kalu kolji
2: amma tantando bo badare aya wa ta kishana ter aro uchi
3: kalu kolji na ngona amma tantando
0: sha tantando bolen toro awani
3: awa talambiya
0: so angaina kuma shi karanta ma aw shi kuma do korosh ma da sukna dai ya masa ngombo e maro ya masa ya dero lezi kan dero lezi ni ni buroman notin mare gulo ba gombo me dero lezi dai woni mare kawdo kolya kirintu ya ga saya woni zaturo ngo kam lae bozna e
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: to garo so ke sharo gunna uma kana buro premier wakil karab kara dio kirintu
0: ngela kana kakal ushe ken sharo bulbul adro
4: Kolewa sulayi alhamdulillah.
0: Ngo koronyo kolena deru da nye.
4: Ah, asubari.
0: Na.
4: Korondazo.
0: Korokama e. Jiri kalwe gutena mal.
4: Sari ma atino ya kodina ura gareyo.
0: Yo nyugo ni misama mbejiwa.
4: Ah, kache bao. Ya ura koro kendiyo mbeyo.
0: Shima kendiyo mbeyo shima jiri kalwe gulena ma kama kaladen gashipte madu.
4: Ah, shima refaira jimba kendu ume uroi.
0: Shi kan ume ma da mai yo ngofal be cinin kula tama nduma sunuri ngurno zuwono
4: na
0: nduma sunuri ngurno zuwono
4: na ma tuimbao
0: yo na ma dala na ma
2: dagule kara
1: dagule
2: kara dagule
1: amma na tulam ga da ya na
4: da tuimbao
0: atria ata kamilo zamnu wa shede
4: yo wa sai ya kuma kure
0: ah kan ya kuma da shi to magana zaftna eh
4: yo
0: suro
4: korani
0: gwe yena marin kamboso ba malumade tumangana zafsana
4: da
0: chanyi kan gon misma ma suro faras
4: kam kelewa kero to
0: kela kela kan ati anuras kinyana loktu ma gon faras kam da bo tro awa ngena korar kodu nguro fande ko nyi shende mare ngo kam lafal
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
5: Kuma sizi su kuma tiga tarar Abba Bakar Yariman gura ke zanne manaje.
0: Ngela ni da premier wana boyen, right.
5: Sama gon ci zanne wata majiya.
0: Ngela zoro. Use kan shoro farska wa Abba Bakar Yariman.
5: Kira gulmana lalew ke da ji fore ri kuma. Awa in ya ji tun mar dinaran wancin ba atta ayya ayya.
0: Yo, ndu zaftaram.
5: Ya fal mata mala amure hadira za ki kuma yan da kuda da fama
0: yawa ya fal mata
3: na
0: go ya koron da awa indi be yono abi awa shi margulum
2: tuma gran ro mo
5: awa indi tuma gran ro mo jin ba
0: yo
3: awa indi
0: gran ro
3: mo jin ba
5: tuma gran ro mo jin ba
0: ai di maman
3: mana kutta dona
0: gaya ka zikiru
5: za su na sakal ka zikira za su na a wayin gitin mara ginanaran munjin ba dona kusuwa
0: yo kusuwa
3: yo kusuwa
5: dona kusuwa fadli son sondi
0: yo
3: kusuwa dona ga irin haka kan
0: ngala ngala babu kai dai ma atiyai ya ya fa mata nafsu sinzu jirawo
1: na sunan da anzu dai
0: na
1: kana zure sana
0: ah dai ngo kam lafal ba assalamu alaikum
6: alaikum
0: dawa tukile ade fatina
6: fatima ngoro ko zote manabi
0: gela fatima ushe ke shoro farak kamadro
6: ya ko so tara so so so
0: la le ushe ngo koron de lafal cinin ko lena be
6: koro
0: kada arzo kake kike riya ne dai kanun ma tlalawa ma da yake fayin da
6: kanure kai kai shi na sai ayi rubuci
0: tayira ay fallo taye guldin
6: a ar ma kororo
0: ngala ndu zaptin
6: ba masa
0: ba masa yoro do gala
2: taye agulum
0: taye ona
2: taye are misalo kuma aje ay tayen za ganga hiro za sai
0: ade mi jiri misal len za
2: fa ade ade ruma
6: akai
2: ji tai agulum
0: ko gole ba go mi ando
2: na
0: za tun ba ando
2: da ba gambe ame
0: and da fani na and da fanti na
2: to da na kuntu
0: yawa abi ku turo manum
2: kai agulumi yo kai
0: tai ro fanga
2: kai kai ri ba kam kam kam gara tirma kai ro
6: arigin
0: za'o yo nda ba ga mai awala sun mawo
1: ah kai yade hutu ya sun na da din kure fero goze ma fero de hu yanzu sai da jiri gana ramsa kai ala yajin kamula fero bejin be da fero da is galajin fero da galajin tara da dorsa da sun da galajin shi ma kai dono hero lorsa da sedina galatima do kai da shiro gulde
0: gala da biya
1: gala da
0: sai kai
1: shi ma ga
0: kawe ya gulde kai ya gulde
1: ha akai
0: ngaya fatima
6: are na yi mar shi
0: ari yo da na mi mar ba yamba kiske
6: na burin su kai ro kai da gulde eni ya ter tero gulde
2: yo
0: na na falda ai gulo
6: kazu mu ya tudu na tsike
0: kanure buji ya biya terti a piya burin kino sima ah suroka ngela
2: ngela
0: fatima traina ne kazumu yayi
2: no
0: alama wujiri burin ne fatati ma da suro
2: kai gote
0: ah ngayo no ngela fatima ko kamla assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade ndawa tukelewa
7: kazumu yayi ndawa tukelewa
0: kelewa selede
7: ngala Umar Habib ngoro gambore wajir karapala
0: tante Umar Habib tumangana prato ande agamino koronde waja nyiri aranda kolle
7: prato nya gake jisi har dirram do ala cheruko
0: ngai dia
7: ngala dai ku so to ande aro uso kondele gona bane ku futu kala so ya kala so yan kala
0: amin ya rabbi hai na ngoro rahamin
7: dai kore palli kicha da ta ndori wona zamje zamin ma
0: Tiyan gala nya ko rinya.
7: Ya falmata ke azora kasarin za tinna ya za tinna re.
0: Yawa.
7: Ah.
0: Fantina.
7: Fantin.
0: Yawa, nya ko rinjin da ya falmata.
7: Ya falmata kanuri ya wona tintin boni ne ya yono.
0: Yawa. Ya to magana karantana. Korondo tintin boni ne ya yono. Yo to kama madu ayono ngaya
7: la guda are da
3: bor nya bari je ne kama madu yo ara
0: yawa nyima boroman kasar zero adinu ma
7: a kasar za
0: yawa dai kan da hayan
7: kan da hayan kanje
0: jiri kalu en beji kun balin fadate man beji sha tandani botin ga yono kalu yoro shi ma adro
7: kalu kum ka kalu ba ta buriya tinden mara
0: Shima bi akalu falu ma ade.
7: Ai nda wonta kalate ne.
0: Su kalu de tan dan non. Ngai na piro kalu yoro sa boti non.
7: Yo. Kalu kine rai.
0: Haru amura yo ba ande ari wadana. Kamilo zaftuna.
2: Kalu kime.
0: Kalu kime ron.
2: Jire.
0: Ah, kalu kime de jire jalo tan dan gul dinga yono.
2: Jire, umma bi umma da kare kire kar ga ya.
0: Yo wa, are umura bi ba. ba koronde do en kolena mana zamuno
2: jire
0: gela
7: nyero askernyana
0: gela nyero askernyana kare ande ay kasadomo doctor magon shi kama koroda sukana mar mar ma gulduna
2: tandan
0: ar kalu kemi au kalu do en dege dege gultem alo botru ngena ar ma wone gud kama ba gombo ngena ndoro gana zarabtana mare kalu kalji esena ah ngo kam lafal assalamu alaikum Assalamu alaikum. Tumana ci diol doni. Ah way ma da ya ta le ma da gala tarisa ar waldin. Ngo kam lafal.
8: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da wa tukliya.
8: kalewa
0: sunai barka wan dufan din dumana jin
8: kuma ya palmata kuma kalere
0: ya
8: wanda ku fotta lewa gana ko ku shiru
0: wayana gela samuna tandiya nya karzana lokwaran
8: ya palmata lewa gana
0: gela nya karzana ya palmata shi ya to gana
8: gela lewan suno uso sida
0: gela korola gon misma ba
8: a a ba
0: atai da ngala ta yanyu ras kanya na lotum liwa magam turo ta magana ra andiya sero yeno orwaldino
2: ngani ma ko andiya sero yeno
0: lokko de gana zana ai assalamu alaikum assalamu alaikum diolada ka kala fantimba ta na diolo ne shi ya ta le mara ngoko rado ni awo njin press kam shi ma ne kunye shi na ma de kan bo za so ba zaftina aw sama ba zaftina gulen kurun golo kure igna dana dan ku kam lafan assalamu alaikum assalamu alaikum
2: ku leema gana to kulle gana ku
0: gaire gana awa
3: gana kazu
0: assalamu alaikum wa alaikum zu wallata gala zoro ko kam lafalar da da kunya assalamu alaikum aya pantin ban mare are da surafar kam shi mare ne wone mare awala kaure go titina wala bentro di wala mare da pantin ban assalamu alaikum karantu ya kana diala jipsa daji di wala mare da rubanya daji jin fars kam je re tarero sha da ya palma tawane mare kala fars kam shi mare kaure mla au au Benam pal India embejima bentro ya palma taro
3: kauli nyaada
0: amman
3: da kirnga sai razaura askara nya kula yakana amman da bo zai na kirnga ya tsamma soro askara nya kula yakana ala darajan za sara
0: gala
3: ala kirnta za ala kirnta sara
0: gala
3: ala korna Nigeria rana lefa herra Imani anda sama sura lander.
0: Gela toro bagom bumi.
3: Anda suka ya terana, so anda ralai cok.
0: Gela, ni anda.
2: Ha, wae kawin beza sero askaran jikin. Am anda kereng saya, anda bos saya. Sama so askaran ya jikana. Kuru ala kemande foto radio darasan nada darajan dasara.
0: Amin ya Rabbi.
2: Gela. Bela daraja foto radio darasan nada. Kulum bela kulum na kilometer yer dia kana jenuh fantin. Kurdoro anda kerang saya.
0: Gala.
2: Bistan tu gambar enggak lalu dengan ada. Anda harum mana saya gambar enggak lalu lihat naju ko. Doro kujin sepangana. Ala daraja fatu dia sara.
0: Amin.
2: Ala kurlan dia nelewa suatu.
0: Amin.
2: Ala main dia bornoir bornoman dia nelewa heracho. Ala gomnan dia nendili ala keman dia ala kena seracho.
0: Amin.
2: Ala sama so askaran zaman dia sama so askaran ya kena.
0: Gala.
2: Ada wasalam umah bagam bami.
0: Gala. Mustabat jani ni ay.
2: Yang gara uya dia ugrak nari. Yese bidaro amdoye kranturo tsawur kasar da arsin yana
0: gai
2: dalin zure nyina arin ita gattumar ma krantumar ba ma duron ba
0: gai da ma
2: ana karo sai one bonum kaurikin zai yoso korkanda zuwa tuso kani da tuso da kasar garage sadu ada daraja tarmiya hafsu ala borone refaci ala kurfatar da dandar kurare kamande hapsu ara ko dan ne zai fatar yau ne bulare nan da karu ya rishi ba fura kam sai na samu maso na raso na da suro yak direta so tilam karu ya ga yau gari sai ba a duka ne ma ni adan da suro sai da ni din da zaura ska ya raka sada da ala fatar garzu
0: gala hami rabbi nan duro ska yana kawrin da kura da ma mo dan do heri adro da jala kuma ma yala an da samu son wog yau nan duro ska yana kasar do gonu first kam shima da isam adarturo da ji karantu alan first kam da kasar za ko ziya ma huya first kam shima da bulin sara nan duro da warti ta gatin
2: mashallah
0: su su kasar don engineer don ko da so hafsa and dan dia faksana ma kishana engineer amina da maro Dr. Atkal Kalimu Alhaji Gaji Medu Faras Kamda da wonje ita gurkuko andana ndia selep ndofuya kawdo Faras Kamaga da rasone da current maro wallo

0: nilar kur adima kula chef lezina tanas maro bendo ne kinta mace sadu indin findin luko unni wal bankes tuluna dun wonum titi bilin misoro ne na sha burum sadi al sana ya klan sana fald samma cida ba adima kuru krai kindo zain ba na sharin ne sanya au bin cirar ne gwamnati yan samma sun sindi ba sana amma kuru bendo ne na sha halmar radu ne zirifaya uzina ma adiya bayanzana titibili misa ilama doni nzirtari waya au bi fitina doni nzirifa baya aro kilanza ikwadu sama so akida ikilala nginkashuru ngunza so chidaba shima sanja suksina kazi doni nzirifa baya aro etamino tana so putu kernoro mafernena idea kuso tuandi au mana ikadao goza isana nadoni manshi tima na shami mfaraskram di ada kanin tana sala madonin zripo bai putu burum sadi Allah le zina ishu rimin Allah gwamnati ya fasal doni na shati tubulin miso a wadon kindoi kada fasal la kada kada sai ngaudu ne kuma bai ne fle zina tubulin miso cida ba da shi ma san ja suksu kaziro ne zripo bai aro ta min sana ingleshi sanya doni na shakurma san dio katu au bi a wadon falla india kindo te ma ade kaziro ne zripo bai aro rasu awla sidi na rumin
1: ne ba lirri ya zori miya da lilaka da sha su wurin cida ba dai down zambeji shi na zarai guzuna an idle mind is the devil's workshop on shi kamar I pima kando ya bar waljiya a waka da klan zan lazi shi na beji so citir birin mi soro a wuri kando ya bar waljiya a waka da klan zan lejin nan meri aman za so ngoshi kamla patula shawa garzana ta moto la ruzu da tudula awala so a wurin klan zan lejin din ai fal dike a wari fandikin look to ne a wari klan zura isna din daji kwan zawo langu takcin zawo ligwen zawo sandana man beji kuma na shande ma shiro conformity with zambe zawo do sandana ma gonum lenin muradam da galte your ritualism so ritualism a waka da beji a wurin wajin na da daji aini kamar tana Nigeria ya kala zura sha da zoli ya gojin shi society zamdu sha wacin sarin shi society dai awo shi ma da mara zina mara shiro ita galzero wallon ma da gare shiro awo zura ma zan mara galzen ma beji ha jina kuma an goshi citit birin mi burum sa dai da rozin da roz da rozin da roz shi kuma index ne world bank ya sanna ci yakin falla wala sanar ma wo shi ma ya sarakan dalin zuri citibulimir kudurumiya population da sendimanguwa kuru sendimacida bawo society die seiro awumran zasare mura wallona society die seiro awumran zasare mura wallona am gani nukata chaman da warata am sayama da mamazan ma misal logo ne zirtariwu zirtariwu are butrum kada seiro sana memba za kada lorzana gele dirisari memba ga da son den yoni tara nukata cida dim imma awala dim awala fandum muradum gulte bar wallon ma amma de isa ngo muradin jeo are ai shegulin na da kana wasara ngo am wasara na madu dai leja shuro bari min hazain ba min bazar wallzana so awa kai da turum cida baruminar musammar citibirin mer san indar le ni mai fitina jiliyai fitina jiliyai sai mafuwo
0: amma son ya dan dai na sha ba sani lan lini wace isha dai na shamdo ishin sanan so gwamnati so yi duluwa kada so tuluna na sha citibirin miso cira manum kun join putukur ma nafsa ta tim za sa din na duri citibirin mi alaman nan gaye da san yanga ya sarin au bin gai lan sari sandiya certificate sonda sandiya salam gara sai bayan zai ada namum zahir rurumiya litsiram don ilarda da burum sadi Allah titibuli min da so din na don ya gulzan ada gumsin ya
2: ilar da don burum sadi ma da sha birni da da su gade zuna kuma sanyan zunde ma da gwamnati sazu su tulona da kambo soro birnin kanano kara duro su tulonye kurman alama tuloye baye monze sutulen baye so onzu na shima da sanya ade kai na shima ma da bare so ngai bunyila kanta so ya awala kara kara uzuna da shima sadin no ya afima na din developmental projects la doi kininga zaman din na din kininga ten ma da baye so duro daji shi kuma ci burum shadda sadi ya mari isa awa shima da hallabsuna gwamnati da skill acquisition center sade samaso

0: naro lo no ma si ayo en deraso ni awar buran churum shi bi aw awen bi akiro ya churum ya awshima ar bati na fun lenum awshima ar len na amya awa buran batiru mar dai na shimaro na amba yo deraso goza naro lo no ma awar saka dai program mar so tulin pe rajin ba turu so tulin pe rajin ba baltin cha aini deraso ritrina ro lo no kwairi lillahi mar na murmiya awshi mar ba gwamnati runzi a war sidin ba amdo e mukon awa beji amdo e community de je beji duan duana so kala kaza jiri zamar kure tada rugulza tada din duan duana ya soye tada bannati a community di bannati
1: mana rujirim na na ba san ni rawalti kin ta na so mana ne kuma titi bilin misai sanya sariya sandiyo zarti au kalan zaro te sanya so sari ne ngusa ro san dikirma vocational training center so kakatina manatin ne na sha duri titi bilin miso da a wani kun bari me fondo yi katina suwarin ladin awo ba san jiro gawo da ne hallama da tikrina laman sarfike di tinginya kare ruin sanya line die da tondin ba sanya rim a wani shilan feda nimin marbar walja na chai gile kurumana falle di makla kamwa san di manguo na sha sanya kreji vocational training center na kurkan gwa san di makazi do ne nzri fo bai tudo ta minu kurun min rum ba sha turma is walti kazi ga dero waljin no
2: a kazi shi ma mare a wado in su kuma kama mangu gulmana da numa kamaro lamar nzri tariyo ya da namnam rumiya ilmu gana a hukun doye ba shi ma sandiya la ya turo su ko ada wado ye andiro gulsana ukula shiwode dalil adi ya masuka awashima da funutuna karo gamnati di nasha kama sanya muko yesoda isu dunaro chita karo kutala morali hidi ngoshi tadadi sandia goza ni saadi sandia alamza ni awodo ni futu alamzana di lotoro karai sanya ida sandiro sadi ni amma ayile ngawo da zain awashima da rutu yero nongui ayilambi imba yero nongui aa awashima re nongwa leza monzu namza sanya shima da sanya chiru sayro kaziro sori nero nongui point doin sanjiro kare yadu sadina adu nadu man amla adu kare yashima da saladi gamnati da tarnzu su dina amma kam so du kwami ai sai makalanza da kalanza sarai
1: mai sai tima ogul ja sarana biro
0: wato awu ajin da shi awu shima tawur interest zama kan masu harin amma amdun ya kambo za su amdun ya kamar le zana vocational training sarinar mu za su way training daga imraza aini awu ne sa ta mu za su yara sarin da imma computer imma jiri inje zaman ne buri da ta dusu a wala so so wandiya leza laro ar aini sai ya sadin no wai leza ilmu dusu wanda ta da laro gani amma shi gwamnati a wode mu razinar ilmu sai mar sai rciya shi la faida ta kala zaroza society do faida za ad amma
1: sai koro imbe amma kaudin yayi jamiru ne kire burne ad au bilar Nigeria dingin cin zamfani nan bi kila kazido in titbul miso ya cira ba ali manzuri fa ba wajin ne ade lancin zamfani ya
3: kura bari
4: a kamlar karuno imbe kamlar cira bari imbe kamlar karun zuniya le zuga yin kuru kamlar kwata kwata cira bari ma wa kam cira bari min nar kunu ha ne su mai kam ko diyala kamfaniya ci da jin bari sa sa ci zinar wallo na mata da jin ci da bari fero an kunce ne kira ta kada goza da yi nafta kuma jiri kam cira bari za wala shi mai roga sai far da yi Allah lo da yi kazan jiri kamfani ci fat ke so jiri kamfani min ke so an san mai ci da su jin ba sai kuma sai sa sanar wallo na mata da ta da ci tubiri na da ci da so wanda har fero kuntenna bilaro isa soliya da rungu soliya fitina har marga sai
5: lardo so tsibiri numero sai mai awaya mai yuyo kuma ya kro sinima so Nigeria an tsibiri numero kashi indi au indi reta au so tsibiri ne lardo dai dai ti poli sadi buluma la gonje kuma ya kro sinima so tsibiri ne ade indi reta adu so cidan gaba na tinile fa ba da shuma sai ya cira ba ko so ba shi yo gwamnati da dawar langaji ai dawar tsibiri ne abu kra maran sai makrani ne ya cira fandan ba cira muku ai da maro dawar ti gwamnati kamla ngwe ya cira muku ai mai mukon zai mo sana amma da dunuzuri awo shuma da furo ya doyi bau gurin da shi gurin ne kida mu koyi no dana amma zar zar doyi awo da sadu processing sadu sai ku zan sama ga yaro ko idan zai na da bau awo da doyi na lantan da yana madja gwamnati da government da awo shuma da gozu lard da dero dulu da kilo ya to din na wala na ta duniya ala bara su
1: ngodi ya bende ne ita ga sana usurala malan diya kuma mana sanan falin zu kamfanin glaba bulallan nan au bi da daru ne kuma brumsa da putun murare tana su dubli miso ya sanya kan dote ya ade makuru mana do ne kam sanya la au bi awlan zundula no zuna ma hapke ne kam shi mari le zuna la ro gumzu ya de au shi mari tai da zu lo suna sha gwamnati lan gurzana san ba san
2: are ma are manan za da tawad kuma maro larra annam nan rumiya amma do in sanya mu koi sanya zai inda sai rongo bawo amma cida do in lene dema din asalon no bawo gwamnati cija cidan zu gojan durocin changlan zu da am do in sai yari maru sai ro cida da hazin sai malle za cida zaya limand buladuro tarti yoku kamfani diyalan lenam gonum ku kamfani nasara ayro yadum cida yi shi na sarai cija kanzu gozu ishin dai am de do inadi sanya shi ma da sanya zain ma da ya shin fiza na sore ai ma benefitin sadin ma ba so nan kaduro awo shi ma da gwamnati da kumburamin ciyawo filansu moyi nan kaduro kam de sodo kuma tadande kasu ya di ai wuni contract ngoshiya sandiro sadiya ku cidawo sodo sandima aviya aviana so sadin awala ngoye itada kasu ye sadin nga mwannan karo sayiduro kuona de sadu leza sandidiye zarza awoshima de fatoro saudi mbao so adu madie siku sanyadi isu kiskero waljine kwandie isu baro waljine adu yiduro waljia kwa ame gamnati de yangenze shiksu ni tumala ya mama wanjumba
1: manche tima saku chitubili mingu tusadin mana chida baya tili nzilipa batili na walja tajuruwa jirila ladro isu waljin na shata ya nasumara nzilipo jemiara
0: sato anu miguzea watu ndaraso bia tuska wajan shi kama chida ya mana mananara kama shi ilmu zamnumaye kamu sadin ruminari chida di urogini ayini hii chida ruyo rungam awasilima bila gari nimin tana nim kakkalu waljin adi ilmu amma afrika da yoro isimiya musamman maro police sadi zura isimiya sai biya 1 gram cida pandemin bu cida ba da izin guja daji fitna jirin kusuran wajin
1: amma ba san na shamu iskiya mana da ne kuma nzundu zaman ne jiri kadda isna kuma tanaso na sha titbili miso nzundu aro ne su wasoro sanjo kinin ganzan galwazi ma aubi letter ramza sasai mai kada nzundu isna ta na sokar majiri ai la ga da kafsina Allah
2: awa jiriya da photo ya mari ayo information technology center kuma engineer Kabiru Wanore heading su din mari awa jiriya da ari ma faida mzo kuma maro shirin na shan zuladin amma jiriya da yi ma da Allah zin na kashoro da jikwa na din faida ta faida tuwa da kwa ari gwamnati din kara amma am dede ilmun za awa adede nyazana maro lono ma sadin ne awola krene tule kuma ilmu ai ladin faida tine mana adi awo de mana ni yo ilmu ai ma adin namnum rumiya ai so dai kuma go bare ma shilan sadin ai kulo bare ya duma robot sadina bare sadin go mechanized farming ne mana nye na de na Allah mechanized farming de ma ba man bawo mechanized farming na de kam do en rakata royin amon jin pawo
1: man she ti man na shamu iskin tumangana shi yanzu dure ne zaman ya lanci tubuli misai faida ta ya shi lallama do yanzu fa ba anda zuci mar rasu bana sadin ne
0: tai da zai shi AI da awan goma re sabsana shi kuma awo duron don faida tana ta ma AI da lagin kuru shi awo misallo bunduwala zaman ne so ma bai AI ma kriya so awa so kada wuri kuru ne shi AI na sha ne lewa kudoi imma kriwi da wurin kai da zubana sirin dalin zuri dinar ba faltana awo kurere banje suna awo zamanin ruwaltana kara diri sambiza su awala su ayin wan du so gina role din nai sida iya irma rexa duranar gubsen le jinne kula shine kuba wudu kiru da sidin ne wulcin ne so ru kure ne shishimar shilan faida ta no lo nama awa ayi su zaman ne ruwanzana kure kure faida jin ba so ayar dibin diro faida jin na na sha salatan yin burum sari mage su rubur no yar man duri trene sanna kala iyaye nan amma kaziye da shi ma trene da kala jiren zana sadin qur'an be ayi trene sadin da kala jiren zana sarin adiya kororo amma sarin no lono kala jiren zayan man kurusa kari no lono ma ai adan duri ro bana gana gin sin sai kala za jiri kamar misal lo duri kar ya goza sa trene sadiya soja re bana kura police ayar bana kura sometimes sai soja mal le zai sai kala zama riksa le za ayi sadin so ru kure ni ayar titibrin mera har ma train sidin sadin no lono ma bana gana gin sidin
1: ngira zoro malam ba hassan na shan mai shin tumangana kwa fara scrum diar boro a cikin nan
2: kuma kala shirye din nan ma a fiya yawa da herrar wajai ta jirwan zai be
1: sai
2: da ai din na shado kama kiriyo ya sogulzina Allah na shado kama nzundua mundua ya Allah kilafuru mshimade shishimade ro faida jin nda tajiruwa nzudo shi herda tajiruwa dada namnu mrunia shi nasara awodo yin kama awodo yin sitandina maade dalilanzu sitandina mambezai gile andedo yin kama nadi ya maade au chitubulin mindi nadi ya maade dalil shima duro faida tain la fuska gaden faida tain ada kama korodo amde sodu awodo in kama shilan faida tain nare faida tine kama harim neso faida tine gamnati atuska neso ada nankaro hao shima da chitondo alo gain chitondo nasarai wende wane nasha kariwe la amza goza saari tajirwa zayin nankaro kama awayin sodu zuza adelana kariwe du sadin amma da wani amka ande da ya wala ajaba ajaba wa kasu da ayi son makaro kalatina hangal de na duro cheye waya na doyi kuma nzundu da mundu da awodo in ganza tana ma da shi da yi faida adu gamnatin de da awoshima da ngo futun zoro andiron de lamsa awonin duri da karin diro kolza faidan zidi andiro gulza awodo in andiya tajiro majin ma da blocking sadu na shadow in faida jin maduro focus ka turo wannan no hadi dai kalkallo ne jin amma biya kanin kullum jiriya ya kalle tada gana da wurin sha entertaining su din shi ma yalle zu su
0: kuma kiriu jiri zaman ne haro ya shiya kuma har na muru mai zai tari unga ya wulen na zar kulle ne mai san masu AI faida tan annan karo shi kan ma da har ma AI lan faida tan ya kuri jin ma ni kalam da awoshi ma kiruru wajib limiya da ne sha a wani mai adun masu ki AI duli titir birimir selina rolo no ma sai ro kuruna sha shi mar specifically no ma dan na wani mini ai fanni do limiya angela man beji so sai ro shi mar faida ta sa sai ro pleja kaziba da za kiru diliya shi lan sarin ne wultan ne awo faton nan ma ringin robot ya control limiya awo drone so bat ba duk so AI ma yi
1: ngila yo kuma dai da jiran mo prescription da zaktu ishe na Allah ability da gwamnati kuma ta na so na shatit bulimi sai Allah nan zifa ba ngoshi ma sai a wani da zina kwalini a culture matin ma sanya da sandiyo aubi awado ne nzundulan sadu na shatit bulimi sora hangal za grizu kazire nzifa ba aro gara kwalini
2: shi gwamnati da lafud da dunon zai sidin amma na sha shima mallan kwami a yan yanzu shiksoyi mun jin bawo da ji kuma ngo ilmu zaman ne ro kashe AI sudin faida tin da ji awodoin gwamnati da ya ci sidiya sandana da awodoin lardoro faida jamil lardoro faida shi kam duro faida jin ma adumare shi ma chitubulin miyo do samma so hangal za sanduro kalaksiya su loro sare shiladin sandiya Allah baya da ilar duro faida zai amma ai lambilan kullum rumin putu iya iron zairo gagain website sare daso ya gagao kaza awadu nasarai poi da ba ba da sori no lo no ma sai san bi soro hangan zare naden so nan kadro ar gamnati da kace allo gayi mu injin ba gamnati da kace duro karauro wallo no da ya lamta sanduna allamja amtin ne lekwai to wande
1: so roman shi timat mangra dre da jiran mu aulai ramin no futu tudu sandiya aka zilo ne zuri ko bai aro ikoteri ne ta na soci tibili ne sai hangan zagarti girjin maru
0: to alhamdulillah wato ba zan ne duk so kuma mana zana amma wudu irakin shine wani ma misallo shi nilewa aru zai gwamnati tilon zoro koltin bawo duwa duwa na susuron beji so na shallan ya so a wasu dukere tadar imam muntis makara zata mono a yanzu yayi tambi soro galarin gilar magana kuru community zamna mai hawa ndu soro ta zuga daga ne amla muko na wambe amla ta na mbi tadar turun ma tada kanum gin yayi rittimin bero lon ma sha zowal kasuyo a cida muko yo a capital limin waye dai tada shi ma da bana ne so ngaidi tidi no lon ma bana gwamnati di yoro bana community di yoro bana shi aini family di yoro bana da ina shahadi men wani putu kurin na daji na lewa ba so ai duk so fulutin
1: gila zoro gila harami kran tun da so ayi gwani ma kan yi da jinsu na dai first kan dai tamtan ma kura bari alnan nan bro ta jinsu zuri lokci har za su na dai su tana sa mawdu da ne kusa ta ndi azan dai na ma da shi ma kala putu kazido ne yanzu rifa bayalar da ne burum sa dai ada zuktin maintenance marati tubulin miso men sauri ne ci da bayalan kazin zuri fa bayan aro ta min ma ada putu ye dai gwamnati soy daraso gozanawa kala mashi ma da lam abiso le zahiro kusukur mayar wajin ne kala kusutari ne ando ben sanna lambe ji shati mamman ben mana shala mararin zirifa usna ade makuru abba hasan abacha ben mana shala marane kun bari mai usna uso fandu faras kan biyaro rubtu ro isu ado ben diwaro
0: Allah ne
1: kuma gana fula ne da mun radiya isu wero kula harami kirin tun da sosus injiniya kunya hasana wannan da faras kan shi ma da ita ga kuna ruwan da sai lokacin da kuya fa drop you want to see you ma assalam
3: faras kan kurabari ad Zainab Alhaji Ali Nandiro ita gatsu.

0: Klar, so rokrantu so paraskram taman kariya kasu ya krinu ya karau daji putu bron panwa ide nandiro taman awa fallandia ya gulukuna tanasmaro kunguna gadi de diowe daji kirma nandiro taman doi kamashi kendau au bia gas doi weda tien so kunda fetri ya kuntien no nandiro guluyen shi kuma kinda fetri yadu na sha kaso bula yarwa ya sodun sha du fallin yer yakin fiun soro tiladin du fallin yer yakin fiun so kuru ade ma shi kinda wadoi gase de du fallin yer larin soro tiladin du fallin yer larin so ade ma gas shi gas doi mbridete sha LPG lan notna shi keji lan shatila din mal krawo keji fallo so sha du fallin yer tulurin fiuno tiladin du fallin yer tulurin fiuno kuru adema keji yaka duun yer indin fiun duun yer indin fiun shi keji uwa de du uskun yer tulurin fiuno shatila din kuru adema keji araka de du mion yer uwa du miyo yer uwa shataladin ade ma keji men indin na ye du men indin yer larin no shataladin du men indin yer larin kuru keji men luko unambeji du findin arakenin yer indin fiun du findin arakenin yer indin fiun si keji fiwa de du fisku tuluri yer uwa du fisku tuluri yer uwa kentu so daji diwal manaye from gata wato do burangul munaye de nanu andiro taman awa fallandiya ya andiro gulsawi taman kariya kumbuye kal kariya do muhim fayda ten kun balin ne kal andiro nan gulluwe diwal ne telefon ne furum gata shi ma 0 fal diyau lar fal usku fal diyau arak 0 abin 0 lar 0 fal u diyau indi 0 lar arak diyau go kamla gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da watu kulewa
1: na suleiman da watu kulewa
0: kulewa sule alhamdulillah
1: ngala umar habib gura gambore
0: wajila umar habib taman kariya kasuye
1: taman kariya kasu ala ndar kaske su
0: amin ya rabbi umar
1: fetra da shi gana niske su dana na tada ga filin su kwa NNPC mbe shi dufal yar indinera uwa amma fata kanda ban bi sau a banaramin da furznari bulin da wutan ma shafa da shire dufallin yar indinera mewa
0: yawa
1: amma kwa black market done ci kwanta yare na lare dufallin yar run lita fa da na lan dufallin yar dio ne ran yar sanji mai saladin
0: ngala
1: yo ku kuma ra shur da yare shi naira dufira ka tuluri
0: shur dufira ka tuluri bodo bu 50 awade
1: 50 kg de
0: ade
1: dufira ka tuluri a yau kurman shi fulawan da yare naira dufiu gam amma gana kam hucin ma yar ndiya surorin kwalzan shiro
0: ngala
1: a yau kurman kasun da bidin mai raiskiya kasun da bidin mai ala alabara su ka buniya ka muradin fallan da lenimiya pandemin shi na shado ne ga goron da ya san ga minti biskin da ya san wujin riyare shi kamar biskit kwali gana ma da shi ya ga suru a wani min ma'ada naira du indi kwali gana da kwali gana shiro gana dollo da naira du indi niyar yakin biskit shi kafet bai shi kamar 7-7 ne bai sama sai da naira du indi niyar yakin mintin da yare kamar mintin ga isroro ngru u fizana mare shi naira dubalin yar un amma ga ngru isroro mi fizana mare naira tiyak kuru mintin ga nazoro a kijimbe shi naira sai min din isroro ngru ro fi asro kwale ro fi ata shi naira dumien yakin ayo kuru a cingam da yare mai kamar cingam shi shiro bomb sen be suron ngai bolle de tokor tokor are fans de
0: time bomb right
1: yawa time bomb are de ma time bomb fans de buro naira yer la rota mangana gana niske sare kuma yer tulurin ciwo shi yo kur goron de are kuma re shi kakkada de sanan di ya kuma sadina shi kakkada kurama are alama shi ga ganan zai goro biya yar da yau karan ga are shi ne ra dofia prosaladin a yo kuruda shi kurusin sijan be alama biya yar ndi karan ga yare shi ne a naira do miyan ya kanyar uwar saladin ya da kuruki sijan be shi goroma biya miyaro awla gana ba aw miya uwa yare shi naira dollar saladin awa shin gai a shi kuma kuma gulcin shi kuma da nashalan miya da shi ma kuma da salan kuru miya uwa ya kladin ishin yau da kuru kasan da gambar rarren ya kamar shi a ngajin da yare shi shagola saladin mu wallo no ma shi ngaji do ne kuma nya ta in kalkulu yan kal sai kadallo sakan gai tusana ma har na ra yar tulur fiun amma kama wa donin be yin gai jiri a nyaza gai bayar awalan darolan saladin ma har kan zargana har zida zai sai da yar ara fiun ya rasha saladin
0: ngila
1: kuru gari kuru fiun ya min ma har shi naira buron yar u shakar ya ma kama shakar yar arakan rosha saladin
0: ngila
1: ngila taman kare aka sai Allah andara kaske zakar
0: saladin amin ngila wushe kasa dro Umar Habib andara taman au kada yi gulzuna da yidiyon ne kata kam gade rasu gawo andara taman au gade guljin assalamu alaikum wa alaikum salam ndugawo ndugawo Bangai. Nya fantin ba di angularo. Nya fantin ba loktu pandemia waltu ne boni. Assalamu alaikum. Hello assalamu alaikum. Ngila. Diwon le kata diwon le indi so ranu gade gade bonu yi. Da so yayi auga na ma da assalamu alaikum assalamu alaikum da ta kliya kliya sai alhamdulillah numa na jin diola waltum yazum yaje waltu ne bo ne gima nya anglar fantin bare Lady ya lay ya telembe lay MTN embe daji imlan shola rowaljin fald assalamu alaikum assalamu alaikum da dukliya liyasli barka alhamdulillah
2: makka ta zuwa manaya
0: na'am du abuwar ne dawal numdu kaziya daji waltun bonimin au laidu fallum bonimin laya indi yena din shi ma sufur usku fal diyau lar fal usku fal diyau arak sufur abi sufur lar sufur fal u diyau indi sufur lar arak diyau assalamu alaikum Hello, salam alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Nda wa tikilewa, kilewa silei.
2: Baraka baagu disu su imari, bukhali manani.
0: Ngila baagu disu. Taman kariyaka suye. Ade.
2: Taman kariyaka suye.
0: Ade.
2: Ade, kariyaka suna, sama su, umar habi mawe guduna.
0: Ade, kada guduna.
2: Awa ala dijina, shapra niyeko. Kastawa kima da, kalitallori, bulima, kawa mare, dunyer arakun.
0: Dunyer arakun. Kwa sara, tasadu. Ya kare din. Duniyar arakan. Shawa mare.
2: Kadawo ba shawa mare. Filin filin madura wala na du fallin yari. Na gani yari din suna kuma zai.
0: A dai.
2: Don ga ji do kuma musure ma. Duk kata do ni ata shawa bul fakarin galin gala shi ya kai kare farak mare. Na yara yar su kulu ro shi sai ga jin da shafa. Amma kido ne kuma tuskin ya mari naira yara rake a rakuro shi din galzai.
0: Yawa.
2: Da ni politiki ni kuma fitin sautin ma'arin. Ya kada yin jirka su ga more da riya din kiri da sartan galzai mari. Naira dun yan din din sai talabi. Kuma na ta dan kari ka ne riso da kuma har jana da jana fituna.
0: Jana fituna.
2: Tuwal. Tuwal gana ma da ma. Ne sautin ma'arin shi ma naira 2 single ko 3 ne tsara.
0: nasararin dashi jana su kina ashe
2: nasararin dun jitsuru ma lezi na jina jararin jiya gaibin turzo kamar kata sai ya
0: dai shin ga injifa injifa zubcin ya
2: aha da shi kamarin ji kurewa ya kamarin ji zafa na zurdan farajin su kamar su kuri bare
0: yo gara wala na
2: ogosto wala so ala yisu ga ya sanje ganje lo wajin da ma kamari da yara kullu kullu ban ga yara ma ya biya ga dingiri ya dingiri ba da gare gare
0: gare ba gudu so
2: dan kari kuma shi kurama kan rido ne bu kurai kalan zawa ma harin ni tu tu sama ba shi ba fa farzi ne na boran na ira du hindi hindi na wala na kodi da ya okay ala da kan ba yuzu
0: gila
2: ai ma wado tsaman da Allah sar jira no yana
0: gila zoro ba gudu su wushe wushe kasa duro wushe awo andiro taman na adu kudoro kuma dole indi ma shawara ga ba gudu sai ya shi Umar Habibe da assalamu alaikum
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam dugawo
3: ngala Umar Habibe mun kora gambare da ma
0: ngala
3: taman ji
0: na'am taman
3: inji
0: aroba ira inji awe
3: inji moy moy inji moy moy fus da ma
0: yo fus moy moy ndao kuruna na shayin
3: kus mama ya tangoran da gambore anan
0: ah
3: ni kamaron anji mama ya kama galan nyaudiyari garan kwa jigan are
0: ah
3: ki anara yar tulur da talajin
0: yar tulur
3: ah da solo ta kalan yara ki gala
0: surong aw jarkal nyaudiyari ah
3: solo ta yara ki gala talajin
0: dire
3: buron na ganan nuske ado awa samma ko samboto buron da yar arater wo masamendo amma ko kuma na pare ro ba bala dara le bana ya la kondor magana
0: ci da yo mari gana ade
3: ade
0: ngala taba aye gade guru ngala zoro
3: abi a sai inji ma biya tilanti
0: ngala zoro ushe kasaduro Umar Habib Umar Habib ya lai ba gudu sai yare sai re woksana lai zar kilewa ko kam gade assalamu alaikum
4: mare dara
0: nda tukliya
4: kliya kala
0: dugaw
4: ma abba bla jakana
0: ngala abba
4: tamun kariya kasuya
0: ade nya fantin jakana na ai
4: jakana bika ngala boran jare
0: ah
4: shiwala rawa zakai shakare jiri pidi wasu nama
0: ah
4: yufu yakuzo fiu ndizo
0: ah
4: kwa shila kwa video yakuba so are shire nera dufiro shalla
0: ah
4: arma wadin taringana da
0: ngala zoro abba taman galoye andiro suduna ushe kasaduro nasha bulaja kanalan assalamu alaikum ayya diwal nam kamzuna waltine boni pandemia assalamu alaikum hello assalamu alaikum Hello, salamu alaikum.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Dawa, tukiliya.
5: Dawa, tukiliya.
0: Kiliya, sile.
5: Wadu wa rakamu.
0: Alhamdulillah, ndugao.
5: Taman karaka suye.
0: Ade, taman karaka suye, ndugao.
5: Ala, alaikum. Bula man karajiman.
0: Bula ma?
5: Bula man karajiman.
0: Bula malum?
5: Bula man karajiman.
0: Ngala. Taman aye gul sabi lotu adan.
5: Ah tawon kara ka sai ala da take.
0: Amin.
5: Rungo dai. Ta kare yi falli ngaji mazare ga fuska ta yar mara yar arak.
0: Yar arak na shayin.
5: Fuska ta yar mara yar tilur.
0: Ah
5: dai.
0: Kasu na son. Kasulan gin shago nguroelan.
5: Ah kasulan shagolan kai.
0: Jire.
5: Ari.
0: Ngala.
5: Ma yi kuna magenara dun yaro
0: ledan zuri.
5: Ah ledan zuri sai na tiyar na.
0: Jire.
5: Ari.
0: Ngala ushe kasa duro bula ma malum andiro taman rungoi ya kurman taman mage ya andiro gutsu. Ngala zoro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da tukliya. Kliya sai. Alhamdulillah indwa mananyen.
6: Barka ma danji.
0: Inji alhamdulillah madiba.
6: Barka ma shaibu mamuri.
0: Shaibu ngoro mamuri, bula mamuri.
6: Ah, taman kariya kasuye.
0: Are taman kariya kasuye.
6: ake aram da mamuri lai sakare nera yarda yau amma na zani yau min ma nera yaro na kuluma yarda yau
0: yarda yau
6: nga da kime da sakare ingala ta matra nera duhalil yar din sanca yar yar ya san sa yar ne shi wato da talare wani ya jiri wani injin ne yana are
0: sakare
6: da alama nera nera duniyar tulurin sa yaro san sa ya sai duniyar da yaro sai ne kullun da jiri manda yare
0: Ah.
6: Du dir ya ta yer de wa. Amma sai du ndi era ne a yer ga san. Dal dai.
0: Ah.
6: Wala nono. Dalo bul oho.
0: Ah.
6: Ni sa kare ne ra du hanni nyan so. Nyan du san dal dai. Kam nan zan ci lo yer ye ci so.
0: Ah.
6: Au yer ya ci yer ce sa kare ne ba. Aro au kuma ro de nyan ne.
0: Jiren gla man shaibo ada samma na sha. Mamurilan gila zoro wushe wushe kasa duro zoro askir jana daji kirintu so daji nan diro fulai da ne yake da ingawo fulai da kirnuwayen kuru dukkan yake kunye

0: gila zoro krentu so tamaimbe tamtam pulayadi e konwa krentu so paraskram taman kariya kasuye nandiro ishin nakara nadu jamande pallandiya e andiro taman awa gade gade kunzuna da yango kamla diwalimbe assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawa tukile wa alhamdulillah taman aye kudum taman kariya kasuye assalamu alaikum
1: alaikum salam kam gona
0: anya pantin doy taman aye
1: taman da waso da yi waso ya gana da batti sirana
0: ah
1: bora wala bora diga nan galawar ma tuma shi wal da dina ta kuduri na wala na lafta
0: dundawo
1: kama sakin sautin ne
0: ah dundaro wala no
1: ah du kuduri
0: du miyan tu
1: karin ga arfari ka ubiya umar to sai ka shi to asu din yar ma du miya wuri
0: yo me luka tuluri na wala no
1: sori me otu da kin di filu yo wala no
0: dam
1: kafu di are ta karin ga arle no
0: ah ade
1: kuma puron kura ma da du kin di filu yo to ni sai kuma da su dire ma so awala su kala sami na arle no je
0: ah
1: are ma awallo so ya dai sai awa bilan su da zo da ku da ban kala hona bilin da mai suwa
0: ah
1: yana alama ku tar wala no je
0: jire kuru ita tama ade arma bas kudum
1: ah da mun nasara inde ji da mun nasara shi ta wanda yar kamdana rike don
0: ah
1: ya koriyan zungula ari bai bai da kalanin dai kuma wanda rike da din wala duro da din
0: jire
1: ni ka da dai ta diro follow so kala na ra fi fi wai lan ci ona
0: ah
1: ah yo ga na rogro ko lo na video sa samai yau yaro won da ya kin yaro ne ne sarade da yin nan galo zalan kara
0: ah
1: ya an ce ma kamar taman zo
0: ngila zoro
1: ngila ala da yaro
0: amin amin amin ya rabbi daji loktu da zoro lezna da yasa ku daji kurtu so taman kariya kaso yadin nalan kasar yin daji paraskram go kamar assalamu alaikum kam fallar goya assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndu mana jin class lay
2: barkama
0: ndu mana nyen
2: wa barbama
0: ngala abor tama aye gullum kasar ne
2: taman
0: shinkafaye
2: a duniyan ne holo no
0: mian mion da so mari kurun daralan
2: bukura duniyan mion
0: bukura kura chodra 50 kg
2: naon
0: bukura chodrat 50 kg
2: ah bukura kole mare
0: ah dumian mi ono wala no
2: ah
0: ngala abor
2: ngala
0: wushe kaso duro abor dai krintu so paraskram taman kariya kaso yedina landaji kasar nyina sha daji sai kuru lokto fuel nandiro kudiya

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله كوي أسكر على قجوكما سبحانه وتعالى عندي سودنا فرسكام دي سودن إبادات ديدوني أو أدن دي لزنا مريان هما أونم تايين دي إبادات دي سالة دي لزنا إكادان gonyena diyan ma din kuye kuma suwana wata la yan dia su dana aska ala kajo jasiya wallono ma bika kala tayammin mananiyan lan dalil ladoni suku taimama da tirinde uzala to ondia uzala sayma da sayma ndio tayam da itajusin lau shazin so a za sayma diyan kala fakdul mayan mananiyana njie ba sawalzo njie andia fosu ngo ibada ilokti yesu tena shatu nzonchie wolo au kasala njido ni shiran wolo tena au kasala ya ba walja dalil adi ya landai tayam tidin kama suwana wata alai falamta jiduma anu gulizra nankado dai ayyo falam tajidu de haddul buti aw mal maikalan manazara dik la tan dia awdo ni kuma subhanahu wa ta'ala yanda yasazuna lan bayan da ci de dai ade yi walti yi shi so dalil kin indime mal mai manazan ne din adamul qudra ala isti'malil ma'i hanjilan faidati aktiba sa aktudon injidan faidati yilan ba walja ayi sukun aktiba da ishin imma saw kwasai boye da faqdul ma falam tajidu ma anjid manama do fandimi ba aw na da cintu cintu durman lenimya tawad injina din ba aw ghalibu zalla lenimya na din jiba aw na lenim ji manimin da zawo cintu kilom mil fal kozana aw mil indi kozana aw mashaqqa la wala nasku talafi aw la wajin so adoni malamai hizana da bika kwamnyena dai ku ahudoni malamai gulzana da sawo kwasa nyiran kungula behyo isu walz au kwasa ladoni monzin jidin faida tirinyo monjin ba walja so adelan tayam dio dunyo jusuna ada gulza ada goman na malamai din ahudoni ittifaq tidina ma kasaltimian nosku mo lawa gozu sadin no wallono ma ada ittifaq sadana bika hadis fal kala adian bayyana do tumangana ta moye de hadis da kullay hadis jabir bin abdullahi ya gultinz kharajna luyana fi safarin bulawlan fa asaba rajulan minna hajarun kawye tambartu yisu kam de falle kala yisu baksu fashajjahu fi rasihi kala zakalzu kala zuwa kunguga nazin so adiyan don dizinalan addison sun mahtalama walt connection nashinzu connection ne sha zamzu num tayati yin ba wallono fasala ashabahu sawanzu da so da ayyayi hal da kana hal tajiduna li yukhsatan fi tayam nuske lawo munzu tayammum diyo munjin nabiya adiy fata wana zun so na lansan die ma najidu laka ukhsa wa anta taqdiru ala alba nuske imanya nya zamjin na ba njira na annan faida timin faida tine sa fa ta sala so adiyan kasalti fa mata da kamdu banwa jabir ya guljin falamma qadimna ala nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sa ala kingiya mi ishena lan akhbara bi zalika hawachu da ukhbira bi zalika alayhi salatu wa kala awwa zina den hawatinan fa qala qataluhu qatalahumullah shayiwa ba shayya zuwa nan dia ya kakalga diu jumla da du'aiya ha ala sunan dia cezu ga yau ga fasatin jumla du'aiya kala awdo ne kakalga sadana yan karacciwa da Allahu ala wal ilmu iddallah ala sa'alu idza lam ya'lamu awdun no zai ya kamsa soyin bawa inna ma shifa ul ayyi as-su'al
ya kam notu bad ayyo ko dumana a anga tun zo an zo ade ya le salatu wa salam ya gulzula so ade ru kuman li umumi nam umum pantuna mawe wa in kuntum madda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamasum an-nisaa kama ya wari san ma samzu da falam tajidu ma an da jira wanda yi da gulloro nan kado alamar suna dinna mana kwasa ba isa gana ndudo ni khafa yaja ministi imalil ma'il alwudu walan miya kalnya kwasa la zamjin awil ghusl aw kasal dima kwasa nya zamjin zamtide ala nafsihi ya tide kala nasku min aw ziyadatu maradhihi aha aw yanma njido letimya kwasa amdo waltitan nyenga tumani min aw ta'akhu wo e na shanga tidiye de awdo ni ga mama o kollan gaji ne le lam jile ti ma kan taw man ganin ba yo da yar ba fitira jo wal zira da so adiye ya juzu lahu tayammum nyo jusuna tayammama diodo mana shahada mazhab don imam abu hanifa ya mazhab imam shafi'i ya wa huwa zahirul mazhab inda al hanabila na Ahmad bin Hanbal le mazhab zain arishi ma zahir mazhab yo dai mana zahirul mazhab samal mai gul zain fanimiya shitidin mana la qaul la bai walau mazhab din majhuwa shagana zai mazhab din no ata mabai adama suka mazhab Hanabila kalan zada man mana gul yana ma arishi ma zahirul mazhab dugul la mal mai ade ma ade bas man da zi da idha khafa dhahaba shay'in min malihi leman namlan lenam go lenam njidi mani min gullimya leman nam isa yoksa goza le zen yo ade kazi gade shi ya fanduma ah leman nam isa yoksa goza le zen no wal jamu njim ba aha dalil doni yo leman nam yoksa goza le zen ne din da shi a wadoni mo njim ba ma wallahu alam wal ilmu inda Allah da ade masu ku idha khafa dhahaba shay'in min malihi aw dha'a fi nafsihi nikla ma leni ya na la an satan kayin yare nya go zan gulza futu aw kuma zaman nan no ajin lengen jimain nam ka kala la kala no tiya gam nyi da masata nya sa'an na la an gam gana zan yo bundula la kala no tiya gana za nyi da kayin yare nya lan kunguna ma zan amnu ma waya bakka na miliyan gai hindi fi aka saudi aw zo yi am san masabta na man aksa kiltin banyo amma zan ade nya noskum duma nya yaje lagul zan aje shi zan kada tabe nan kado kila nji kasalai au nji wolai matao nda so gi gamin sa noskum mo ya nama wallona au liman nan mo ya nama walja jussuna nya tayam dio dada wallahu alam wal ilmu inda Allah ade shi ma awdo ne jamaahiul ulamai samma so ade yole zarar amma so mana adare kuma kwasa gulnye yana din kwasa da salan kungu isu waljin kungu tinim nan fatla tinim mi abadin no isu walja imam shafi'i ahmad bin hanbal lai akam du jari adaya wallono amma iza amkanahu ghuslu ba'd jasadihi duna ba'd lazimahu ghuslu ma amkanahu wa tayammama lil baqi na doni munzu jilan tullimin ba da tullimin na gab suna da dai amsa tiduma da shi ma awdo ne gulzanawa ba hada imam malik din ne yin yagsilu sahih wa yamsahu aljarih ade tukka tana na da ne kungwa ma letina ma da amsa ni ma na gare gab suna ma da tullimin jiyim din yayi tare tare nya su tunno wallo no ma mana ade yi son mana zana wallahu alam wal ilmu inda Allah amma da samma so niske doni adin islam me kran manatin awa mana nye na da samma so kala niske lan ayi suka gullima ade yi ma khawful marid min albad aw na musu an amso ya ni ti ni men kwasa ji amso ji de tsawo amso ngo kana shin la aula janaba nya zamzana lenum kasaltimia kabno numa pneumonia nam la asma am la kwasa la kala notiya kapci zuka we men nya su ta yintim da mawozo nyina ma awla na la oxygen bala nyina ma
nyalo ula gozu saadi no wollo no ma namu saadi so wa Thailand a tayam nyodio du jussuna shiad mana adire jama heul ulama jumhul fuqahae mana shiad mana zana adamaru kuman bi ghaddin nawa so bulayin karam fi safar bulawan karam miyai namusu tinin menem amusu ada aksi lenim ji amusu fit ji konno ay ba ay ba lenim ji amusu letim nyen ma lenim litailan bono maso yalla ya fatao awla nasku mila le wal jinna wallo na ma wadan ji amusu Allah letimi tayam nyo jussuna da wallahu alam adan nuske do ne so adin da islam min da na ila hanzu ajiye malamai gultun zaka ma subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum wando naskun do yazi gulzuna wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wando naskun do so yito gubkowi adaye gulzuna hadis ama bin al-as bi ihtalamtu wa nashingoko fi laylatin baridatin nana bune doni so bune so na musu pitmalan kana shin ne wa zamzu fi ghazwati zati sulasil kayudun fa ashfaqtu in inigtasaltu an ahlika ya kowe kasaltiga wanda yingiyo mana kwasa wanda ba gluziyo da yanganan fatayammamtu wetayam goko thumma ngaw adiyan sallaitu bi ashabi sawayo iske salaf iman no konge sayinge asuba sala suwai sai konge sayoko fa dhakaru zalika leza sayata adida gullada linnabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alaikin gamo le zamana har gulzalan fa qala ya ama alaihi salati ya ama sallaita bi ashabika sawanmu lenim zaginima wa anta junub halleran yatin janawado fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisali yana alayhi zalatu dalil hujjadani janawa adan lenge kasaltiki tayammama dike tayamge iske saringana da alayhi zalatu hujja idin gawo yikinain wa qultu ge waldi ge golloko inni samitu Allah wai fangana kama subhanahu wa ta'ala ya kulu guljin wala taqtulu anfusako wande noskun doswa yezuwi ada ya gulzina nankado inna allaha kana bikuma haima inna allaha tawadu kama alada kana walzina ahiman zao kanjima ima walzina bikum kalana ndielan ada ya fangana nankado adinda adama hujja we takonje alayhi salatu wa sallam nanan fadhika rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin gam da ina adan musu kaso gono walam yaqul shay'an apima alayhi salatu wa sallam shaman sunna de aha fi'li qawli jama bon fi'li bi qawli bi allando fi'li sunna fi'liya aw qawliya wannabcha fi'liya dunan gaudu zuwai allan taqayiya bai awdan ngot dina gulzina fanzina alayhi salatu ayau la so awdeden bai wallana ma alayhi salatu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja sal lokti kalambin zufata wai bai yallan alayhi salatu fatawa risho wa khazim ba kakkalnan ka do kaso wasu shakkollono ada hujja doni fuqaha jamaahirul madmayya saudana da wasu kutun nabiyi de yadullu alal jawazi ada awgul zana da alayhi salatu ya karikin zadan nam jussu fulejin asutuna ada yanyo fulezin addu maskin la yuqiru ala khata kala taljena alayhi salatu kam kol zita watsim ba ولانه خائف على نفسه فابيها له التيمم كالجريح والبعير شي ادي دما هومز اودني مالماي نا دون غلزان اما حنفيه مذهب زلن شي ناموسو ديتا ناموسو تا تيم ديو اد هوم شار كم جنوا بس ديال لجنرا
a kan wala lambitina kala so wala la lamta ya dimba sai au kasala ya zamja ari sai gulzara amma mana shari ma hadin jumhuda halaf sala amma arin yayin kam sai ko man zo auda niskiya wa kanta be ngo mana shari ma nan yana dalil namusu nyo illa sudin amusi nyallo jinni sawlan temnum sai ni min ji suna gulyena amma kan me buwata ni so yawa ilan buwata lenni min a hita amla ganata kai mi mna miya nyo konno funum ji auzin no ata do kullum biya fajar cinima tem ni min kasaltin ba kullum fajar cinima tem amma dai yaran zabe ni wona kadda so yawa au shaɗa sandin ba kakkalgi malmai mana da mana zana yayi hutun nan da fa ku auda kaske tosso goto do ada wondole no shara wa biskewi home shara da duno adiyan cizina kadda ya na be sai ya gulye na ma be da ina lo cisku no an be yi zaman namu sai ya sha aslan ma wa da zan ba be no wana we ya kam amji ya ta biya sai zaman namu sai ya rike da tun mafajar wa da zan ba safiya ya fajar ta yamza la sai zan yo gagalgi ai na da tare kasalta yi zan namsa man ai ma wajin ba tanta yi ba sai ya san ba tanta yi ana ma sai ya lejin ba biya niske au kai inji da wata au namu su biya cullu ada ya mu injin ba wa adin ne da a hada adin no biske da zuljin na ande ya kama gulnyen ma da na yi duyin ma da da gare kanta ufalson diso kan mi faja walojin ba ta yi mama ta yi mama ta yi mama malmai jusana malmai jusana o malmai kita wannan gulzana yi gade au nye kundo ni min ne isu gade ya isu walzana sai yi malmai mana zan ma har san maso mana liman khafa da liman khafa min isti'malil ma'i a khafa ay halakan au hudutha madin kwasala shoye chizi au nasku yano am allo da ji shaga ido ya kam ni kilewa musle ya namu su wata zaman namu sai ya ga aya da wata da watun banji konno alan a pimadin babonum lennimin cinima waltum tayamnum da masjidul lumin kullum tayamnum masjidul lumin kakal ga ishada ho mal malmai an dia kitawa don na dai gulzafa ne ande wallahi ala ade ma dai mana fuye din malmai mana fal mana zana be kamta yanzu saija ayye da waltunan jiya da so wandiya monzu kalakcin la kalakcin ba ibada zu shida iza ta yammama wa salla gausa izran hal yu'idu salan zu ta yamlan sa izuna ma da kalakta kalan zan bayi labba Abu Hanifa Imam Abu Hanifa Imam Malika Imam Ahmad fi riwayatin riwaya la fal Imam Ahmad tanka tana da ila annahu la yalzamuhu al-i'ada kalakta kala men ba sadan ba ibadat dima batumuna au sho ijiza mal mafiki yo gultin da bato wanduna ijiza to wanduna nan kado mana i'ada ichizi kalaktai mana da ba da wallahu alam wal ilmu inda Allah ad samma so mana ad jamaahirul ulama ad gulza biya tayamma da shidan tayam dim har sai numa walja deren jifondo e sawlan au nadoni ya ta da ba kwaltie sawlan au ngatie sawlan waltine audoni tayam salam doni tayam lan sai numa da diggai kalan ne ade iri jumho malmaiye gulti kalam lan kalakta ba ade shima ade maza Abu Hanifa ye ade man liada Imam Malik ye maza pe ade mamanan zau Imam Ahmad te waya falchilan ka tana ade samma so ila yalzamuhu al-i'adatu aha la yalzamuhu ila annahu la yalzamuhu al-i'ada ad li hadith doni ama bin al-As al-mutaqaddim kuma hadith ka yana ama bin al-As
so buri amusu pitten kana shin ne sha zamzu da ade nasku zo ya zina din temzu salafajar yau amzo ko zo yi manzu sai zina lan isa alai zalato ngowa ne ya wanda ya sunna zalai zalato da yi wa ne ayuwa zungongo a dalil don suka di kana da go creation wasta we namusu har lenge nasku yo ya ngana wa amusu kilingi namusu angai admare suka gongongo hujjai kama ai wala taktulu anfusa gungul zina nan kadola fa dhahika annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa lam yaqul lahu shay'a apiba shoya gulzi hadiye suka chana alan homi ada ibe wallo da ba shoya alaihi salatu wa nan mallan salam da kalan ne da guljin amma gaidu gulzi nan kadola da jumgo malmai lam ya'muhu bil i'adati walau wajabat la amahu biha cha kwa wajibu wallona ma kwa shaga ladana wallahu alam wal ilmu indallah ama amla sandima mana da shima mana duna wogima sandiro ko jumhur fuqaha ilan gida sanama so zan imam ahmad dugul ngana chama riwaya fal ahmad da sha jumhur da qallata riwaya tani anil imam ahmad imam ahmad da riwaya ndito wandana salanam tayamdim lanam tayamdim sasa ni min na dai don na don injiya da to wandana walja au waktu don injilan faida tie da to wandana walja ibada am doni tayamlan dima ma da kalang ni milla kalang nin ba ada yi waya fal da imam ahmad tin to wandana ai waya fal bai a tunda ba fanduma da nan jiya ya sama da gai kalang ne ada yi to wandana imam ahmad te ai waya lan ada yi bai waya kin indime abu yusuf so a hanafiya ilan shiyai mana ade gulzuna ila annahu yalzamuhu al-i'adatu li'annahu uzu nadir ado uzu doni nadir lu quwatin zo ganatuma ado masu kalan ne da ade shiwa gullada imam abul khattab yo no la i'adata alayhi ni bula wa ma in kal hadiyan wa in kana musafiran aw hadiyan abul khattab mana kalakta ba jumhur ya dai shima mana dunawo ari shima dia mana doni dai aw doni malmai shilan le zanawo wallahu alam wal ilmu indallah adai dai al ajiz an istimal al ma kalan zalan mana ari samma so mana ye kam doni raksin jiran faida timba walz shilan la qudrata lahu shilan akti aha shilan la qudrata lahu waqtu doni injilan faida tie da shilan ba walya allan tayammum sidin shi ayi wala yu'idu shirye kal gabsuna ya hudu gul yana ide da shi awjin cikalan zi tayam da masirin adin da kan ba tawzin jiri be yayi mana lafal fuqaha yayi mana zana tangala be shi yana ran gultin zo muhim jiddan da kam doni njiribeyi da oxygen jirin faida timba amma shi dalil kwasai so gulni yana ma da gai alama misal la nikla amduwa nya kenguza mai sata nya sadari cikuru yan kwallata gon jirma min amma ranim cinim witim lenim wolonim au kasalte izan ba walja ne kal mukahi kam doni alama buwalan tuku aula wata suduna ide afu shai nya zamzuna adi sukunye tayam da madimin adu da shi ma audoni na ran gultuna goman hadis fal alayhi salatu wassalam me sunna ma albani so isha sahidana inna sa'ida at-tayyiba kati doni tayi ma ade tahul muslim muslim ya wanzu doni shilan tayi tin ma wa illam yajid alma'a ashara sinina samiyo chippo inji fandimi ai na amda amadan jiba wallo no tayamma da nya sutuna fa iza wajada alma'a da isalanim inji fandimi ala daks fal yumissahu basharatahu anjidati ne mole ne fa inna dhalika khayr
adi shima awdo ni nyo hewo adi igul tina nankado adi shima kun yakki me mana malmai mana zan nasha tayammala awa fakdul mabe dai adi adamul quda ala istimal shiye bey adamul quda ala istimal shiye malmai sha somzana aw khawful mayir min al ba'd namu so yati shiye malmai shiye sha somzana al haja ila al ma dan jido kalambin jiya nya zamzo yiso wallora ma kam sha kalambi injidin faida tie kalambi isi sha zamzo wallona ma idha khafa al atash ngudo ya injidin amen beide injidin wallonam aw injidin kasaltimya da awkin zai gare bada nin jiyim da san magalan kwalla kwazi lutu ma sahara shade ala basno zasu zullumi ya sam goda ma kawun di yakman sodan lumon zullumba sahara sadin lermin ngawana mo galan nan falla kwazi samman ji 4 liter kwazi 5 liter ba su lutuwa so da mana ngula gana ya ya maso be kaga ya 2 liter 3 liter kwazi ya wada ne so an ji da din da anan samma fiya wata yakdi yawa kwazi ya so galan nan mena man ji da ana yo da ishanin kasaltimiya chinimiya letuka u indiye be fu da men so sahara kauswa din yo da yana ma walza na da ji shanin mana wai kasaltike da yan guduwa da haken gudu da yawa shajin zai kal ada ya gulto mu injin ba na har ma shi ma alhaja ila alma injiyo kalan bitire she sau man tayam diodo sha islam melan jusuna da malmai ibnul munzir ya mana fal mana zana bai wana wa ajma'u ala anna al musafir idha kana ma'ahu ma'un wa khashiya al atash ayyubka wa khashiya al'atasha ngududo yazja asunuma yazna ade sukku wala yabqa ma'ahu lishobi anjin zide kanza wa shoga gabcin ba walja wa tayammam da iso ade lan tayammam zusidin wali annahu shide khaifun ala nafsihi naskun zo yazna nan kado min istimalil ma'i jilan faida ta da wannan suku zo ya zina wannan gudu ya shace ziyo ya zina nan kado fa ubiha lahu tayammum tayammu sho so adelan jiskatu kalma yidi alama kam dan diya san mashi fal ade malama san mai ade da ka sassana biya ni kam dan di da ya san mawal jiyam galanglan lita am india ka kwazi sahara kulletuka mauye ba so zan biya ade ido da ne dai kana shin ne wa zamzuna da wan jiyarin kasaltigen gudu da shashin zai kalla da ya gulto mu injin ba malama san mai nosko mu ya ni man ji mu wani ma taimama am diyara ji mu yayi a wani gina ne a wani faida tuniya da ari bal ma ni tilomme magai faiti shadiyan mana adiyalan haja ila almayadin nosko mu go ya ni ma injin kasaltimen gudu ya nya cajin nim ya ni ma ji moni ma tayam nam di ibn al munzir ya malama san mai ari kasa sanara ade ma wa kazalika ade ma gadi mana ade yi ma mana shade idza khafa ala rafiqihi kam ya sha sawaleti njirin gai ya shi nan zan jiri ba ni kasaltimiya ji mal kan za ka hani mesina kasala mesina amma njidin kasaltimiya sawa amleti de ngudu da yace jinno wallona ma sawu sawa am ka kolenin ma dai so wadan yiri kasaltimi ka hada da walaw manya sin yayi tayammum dimya nji gabsana ma da sawa am do yayi shi ngudu da yace jin san ade da sahara da luwin ade ade yara bal ma bal kam kama am duk kolle da wada walaw dabba am na yin di kallolenin kai mu lanya saudi na laidin bayyai jidin kasaltimiyan guri ya kai ma da cajin au dabba am gula am la fiyam la kai mom la dabba am la kai nim la yakuwa kallole ni ma ni kula am dun gai ya jidi ya yamin kasala da yanya 60 amma kasaltimiyan da dabba don ya komme de guri ya cajin na wallo na ma sawo don ne wanda dabba mar malloti yalan
tayam diyo don yau jusuna da wallahu alamul ilmu inda launi hutu doni niske islamiya

Le alle lei alle alle lei ho yan.

Gwadukan tanaro ngam jimba